Ang atong SRS Media Ministry Cagayan City makikaubang kaninyo ng pipila ka mga gutlo alang sa atong tulumanon dugang katinawan. Mokini ang panahon sa paghisgot sa inyong mga pangutana, inyong mga opinion ug inyong mga sugyot. Sa pagsugod, magampo kita. Makagagahom ug bugtong nga Dios nga nagbuhat sa langit ug sa yuta. Salamat kay ikaw, may gugmaon, maluloyon ug mapinasaylon. Dawata kami nga imong mga anak nga mga pinasaylon pinagi sa grasya ni Jesus. Panalangin mo ang tanang mga viewers, listeners ug uban ang mga subscribers sa tibuok nga kalibutan. Ang barang espiritu magpataliwala ka na mo aron masabta na mo ang imong mga pulong. Kining tanan amo ang pagarawaton sa ngalan ni Jesus Manluluwas. Amen. Mga kagala, mga kaigsoonan, ako mangayo ko o due time consideration gikan kaninyo. Aduna kamoy mga personal nga pangutana nga gipadala sa ako, wa pagini nato matagig pagtagad sa pagkakaron. Kay ato sang giuna kining paghisgot sa problema nga nisulod sa atong iglesia, mahitungod ni ining doktrina sa persona sa Dios. Tungod mangod kay sa akong paglibot-libot sa mga kaiglesiahan, adunay pipila ka mga membro nato sa iglesia nga nadala nining pagtulunan sa duha ka persona sa Dios ug ilang gituohan nga ang nagatuo sa tulo ka persona sa Dios, iya sa pagano ug iya sa Roman Catholic Church. Mao nga ako nangita kong pamagi, nagtuon ko ug nagtikad aron nga aduna ko ika-share nga naa kaninyo. Suduhan ang katopiko ang atong gisgutan may tungod sa persona sa Dios. Nagiwon ko kaninyo itong miagi nga ikatulo lang, pero ako nakita muabot ang ikaupat. So kini karon mo'y ikatulo. Ang atong pagatunang karon ikatulo mao, the Trinity and Seventh-day Adventist History. Ang Trinity sa kasaysayan sa atong simbahan nga Adventista. So mga kaigsoonan, anhita sa history. Sa pagsugod ako magingon kaninyo na kanang nagsuroy-suroy karon nga nagdalas pagtulunan sa Trinity or Tonis nga dunay mga ilang nakutlo og muhatag silag mga quotation na ang pagtulunan sa pioneering days sa Adventist mo nga duha ra ka persona ang gidala. Dili ta maglimod ni ana. Insakto ng ilang quotation. Akong balikon. Insakto ng ilang quotation. Gawas kung ilang gipanglubag. Insakto na. Pero kiniigsoon, mauni ang utubag. Nga naman, nga doon na may ilang nakutlo na sa pioneering days, adunay pagtulunan na duha ra ka persona ang Dios. O ganong natulo naman eh. Okay. So, ang ano na yung mga factors? Ganong nga nibalik kining problema kabatok sa Trinity? Ganong man nga nibalik man eh? Nga dugay naman ang tani nga issue na siton. Apan ganong man nga nibalik? One, tungod kay karon, maadto ta sa atong internet, mag-google, dadoon ta ngadto sa atong gusto ng mga quotation. So mao na nga, aduna sila nakuha ng mga quotation na sa pioneering days, duha lang kapersona ang Diyos. Ikaduha nga katarungan, tungod kay kaniadto, ang ni appeal sa kalihukan ni William Miller gikan sa nagkalilain ng mga simbahan.
pagtipo nila si Kalihukan William Miller, nagbangga ang ilang mga doktrina. Pagkapakyas ni William Miller sa mga sumusunod niya itong 1844, nagpunduk-pundok sila o ang ilang mga doktrina sa ilang original na simbahan, ilang gidala dito, mga kaigsunan. Daan pa rin kaniadtos pa na ni William Miller, doon na ay kalihukan kabatok sa Trinity. O kang uba na guna-una ang Trinity Iyas Katoliko, busa, baka ka na kay Iyas Katoliko. Apan ang wa lang ninyo mamatikdi na ang Trinity sa Seventh-day Adventist Church o Trinity Catholic managkalahi. Adunay na kong kalahian, mga kaigsunan. Sunod, tungod bangod mga kaigsunan kay naguna-una ning uba na ito ng mga kaigsunan nga kining Trinity bag-o ni giusab. Sumubalik tangad to sa gitawag historical Adventist faith. Nagitawag din

Ang ngayon, tabay balan sa atong mga katawhan, atong mga kaigsunan, ng doktrina sa atong iglesia, resulta kini sa makuti nga pagtuon sa daghang mga katuigan. Ugun niya sa pagtuon nila sa balag kasulatan, adunay mga kahayag na regula. Tanaw ra mga kaigsunan, ang mga nagbantay o nagpapahula ay gikan sa kalihukan ni William Miller. Nigula na itong 1840s, di ba? So, lahi-lahi ang ilang mga doktrina. May niapil sa kag Miller na Unitarian, Juanes, o sarang Diyos, wadela'y persona. May nakasulod usab na Tunite or Tunis, na duharang persona sa Diyos. May nakasulod usab na Trinitarian. So, daan na kinig soon dito pas panahon ni William Miller. Tanaw ay soon, katong akong giingon nga, kini nga itong doktrina, wani mag-stagnant, wani magpundo. Ni-evolve kini. Tungod sa dugang kaalam mga ilang nabatang. Tanaw ay soon. Adventist understanding of various theological perspectives continued to develop and improve over time. Continue to develop and improve sa dagang mga katuigan. Example, ang original nga pagbantay sa mga Sabbatarian Adventist, katong nagbantay sa nagpapalay na napakyas sa 1844. Ang original nga pagbantay sa nagpapalay gibasi sa pagtulunan nga gidala ni Joseph Bates, nagikan sa pagsalop, agikan sa pagsubampay mo sa pagsalop. Sunrise to sunset. Pagsidlak sa Sabado, mga kaigsunan, sugod na sa pagbantay sa Adipapuray. Matapos yung pagbantay, inigsalop na ng adlong Sabado. Joseph Bates ka na. Apan kapin o kulang sa napulo ka mga tuig na milabay, si G.N. Andrews nagtuon sa balang kasulatan o iyang gidala ang iyang nakaplagan ng kamaturan. Ang pagbantay sa Nagpapaulay, gikan sa pagsalop, ngato sa pagsalop. Ang kang Joseph Bates, gikan sa pagsubang, paingon sa pagsalop. Ugun niya, ang kang G.N. Andrews ng pagtulunan, nagikan sa pagsalop sa Birnes, paingon sa pagsalop sa Sabado, mao ka na ang kinatibukan ng adlog papalay. Nga mo'y di-adaptar sa atong iglesia. Nakita ninyo yun, son? Mo'y nagitawag na nag-develop ni progressive ang atong pagtulunan. Matuta sa ikapulo. Ang ikapulo mga kaigsunan, gi-adaptar kini sa Sabbath Keepers ng mga Millerites ni atong 1859, tapos ng 1844. Ilang i-adaptar kini? Nga kinanglan, ano na kita ikapulo? Apan ang ilang pagtulunan, wala nila gibase sa balaang kasulatan. Meaning to say, ang ilang doctrine, nag-iuna mag-ikapulo ta, pero wala basihanan sa balaang kasulatan. Midagan ang napulo katuig sa 1870 sa paglingkod sa atong mga pioneers. Ilang nakaplagan nga ang paghatag ikapulog halad katungdanan sa miyembro sa iglesia kay kini mao ang kasuguan sa Dios nga gibase sa Biblia. Meaning to say, natong 1859 ang tithing mga kaigsunan walay scriptural support. Nahimo na lang nabatasan. Apan pagka 1870 mga kaigsunan, diha na nakit nila nakita nga diay ang ikapulog halad biblical mga kaigsunan. So muna ang gingon ako nga mutubo ang atong pagtulunan. Walay kalahi anong sab sa doktrina sa Trinity. Ni-evolve usab kini. Mitubo usab kini. Sama sa pagbantay sa anong papulay o sama sa doktrina sa ikapulog. Ang antay Trinity mga kaigsunan, kabatok sa Trinity, gikan pa kaniadto sa

0: right, hangtod sa 1890, so atong subayon. Atong subayon. Sa dool na matapos ang 1800, paingon na sa 1900. Pag-abot sa 1900, kada gitawag 20th century, ikabaynti ka siglo. Ang mga balasaon sa Seventh-day Adventist Church nagkausa. Tanaw niyo ha? Gikan sa paghimugso sa mga Sabbath keepers, paingon sa 1890, ang atong iglesia, sa ilang mga pinatik na ilang ginakatag-katag, nisupak sila sa pagtulunan na si Kristo Diyos. Tanaw na niyo, Ikson. Tanaw na. So, sa pioneering days na na'y problema daan nga dili sila mutuo nga si Kristo Diyos. Ugo niya, dili sila mutuo ng balang espiritu persona. Mauna ang pioneering days, mga kaigsona. Si William Miller Baptist, apan mutuo sa Trinity. Ang iyang pinakasuod nga kaubanan sa ilang kuan, ilang kalihukan sa Miller at si Joshua Himes. Mao kini ibutang na itong right hand ni William Miller. Gikan sa kongregasyon na gitawag Christian Connection. Dili mudawat sa Trinity. Dili mudawat sa Trinity. So nag-uban sila sa Millerite movement apan ang number one nga Millerite mao si William Miller Trinitarian. Ang iyang second in hand, ha? Dili mo to o Trinity. Mga kaigsoonan, duha ka mga pioneers nato nga mao'y responsable nga naugmad ang Seventh-day Adventist Church. Si Joseph Bates o si James White, mga kaigsoonan. Ilang giadaptar ang pagtulunan ni Joshua Himes nga sila kabatok sa Trinity. James White, ha? Joseph Bates. Kauban sila ni Joshua Himes. Dili mo ito, Trinity. Okay. Hinuno ang mga kaigsoonan, dunay lahi nga pagtulunan ni Joseph Bates, ni James White. Iyang gisalukway ang Trinity apan nagtuo siya nga adunay tulo ka madagkong gahom sa langit. Imo kining mabasa sa iyang hymnal na iyang gisulat. Supak siya sa Trinity, apadili siya mo to nga si Kristo ubos kay siyang amahan. So kung imong tanawon mga kaigsoonan, si James White nagtuo nga duha ka persona, amahan o anak. O kang ikatulo, balang espiritu pero dili persona. Mao ka na ang pagtuo ni James White, mga kaigsoonan. Kay matod pa niya, dili ika-explain ang Trinity may tungod sa pagka-Diyos. Ang tulo usa o ang usa tulo, di ni maayo ng pagtulunan, Trinity. Apan ang nagtuo ng usara ka-persona na si Kristo ubus kaysa amahan labaw ng dili maayo. So kung imong i-analyze, si James White, tones mga kaigsoonan. Trinity. Apan dili ang tanan, may oyon kang James White. Dili ang tanan, may tuo. Nga, ang amahan o ang anak, equal. Dili sila mo tuo. Gani si Yura Smith ni atong 1860, nga mo'y editor-in-chief sa Review and Herald, nagaingon nga si Jesus gilalang sa amahan o ang iyang pagka-Diyos gikan sa iyang amahan. So makita nimo ubos-ubos o rango si Ginoesus. Ugo niya na itong 1881 nausab ang perspective ni Josiah Smith. Nagingon siya nga si Kinisos wala gilalang kundili bigatin o wala gilalang. Diba ninyo ha? Uriah Smith, inila kayo na nga magsurat sa atong church. Editor-in-chief sa Review on Hill. Nga itong 1890, hapit na yun ang 1900. Ang mga membro sa atong iglesia, medyo maayo na ang ilang harmony, nagkahuyo na. Ilan ang gidawat na si Jesus is a begotten or originated divine son of God. Ilan ang gidawat ang pagka-Diyos ni Kristo. Ilang nakita na si Jesus naglalang kauban sa amahan sa kalibutan. So sa 1890 mga kaigsunan, nawala na o nagkahinay na kawala ang pagtuon nila na si Kristo dili Diyos. Ni-adaptar sila sa pagtulunan na ang amahan o ganak mo'y Diyos. So duha na kapersona mga kaigsunan. 1890. Niatong panahon na ang persona sa balang espiritu wala kayo gisgutan. Wala kayo gisgutan. Although, niatong panahon na sa 1890, nagtuo sila na Holy Spirit but not a person. Apan ang Holy Spirit is omnipresent influence of the Father and the Son than a person. Sunda ko ninyo ha? Sa 1890, nituo na sila nga si Jesus Diyos. Apan ang ilang pagtuo sa Espiritu mao, yes, naay balaang Espiritu. Apan ang balaang Espiritu is omnipresent influence. Sa ato pa, influensya siya nga presente kanunay. Apan ka na nga influensya, gikan sa amahan o gikan sa anak. Tuniti mga kaiso ng tunis. Nawala na ang ilang pagtulunan nga si Jesus dili Diyos. Nawala na. Karumado kita, 1890 paingon sa 1900s. Okay. Niyad tong 1888, na din hapit mabungka nga itong iglesia tungkol sa pagtulunan sa righteousness by faith, nga gidumala na iti Jones o ni Wagoner. Ang ilang focus, wala na sa persona sa Diyos. Ang ilang focus dito na ni Ginisos. Tungod kay ang tao maluwas, pinaagis pagkamatarong ni Ginisos. Karong kay si Ginisos na may lang focus. Dili nila malikayan na kinalan atong ipalapad o kinsa gyud si Jesus. Hangtod nga na itong 1888, nagkauyon ang atong iglesia that Christ was eternally pre-existent. Walay sinugdanan si Kristo. Diha na daan siya sa wala pa ang uban. Diha na, nabuo na mga kaigsunan. Kaya ang emphasis ni Jones mga kaigsunan mao na si Jesus mao ang iyong pagkabataro na mulas ka na to. Apan, ilang gilikayan ang pag-iskot sa Trinity? Although in 1889, si A.T. Jones nagsulat nga nagingon, God is one. Jesus Christ is one. The Holy Spirit is one. And these three are one. There is no dissent nor division among them. So yun mo makita nga sa A.T. Jones mga kaigsunan, ni-adaptar na niya ng tulog ka mga persona. Ang Diyos usa, si Kristo usa, ang balaang Espiritu usa, o kining tulo usa. Wala sila man nagkasumpake ni magkabahin-bahin taliwala kanila. A.T. Jones hinahinay nito una o Trinity. Si Ellen G. White, dako kayo o role mga kaigsunan. Ngayon ang ipamatudan ang pagka-Diyos ni Jesus. O iyang ipamatudan nga doon ay tulog ka persona sa pagka-Diyos. Sa 1878, nagingon siya that Jesus is eternal Son of God. Gani nagsulat siya sa Desire of Ages, o nagingon siya, Christ announced himself to be self-existent one. In Christ is life, original and borrowed and derived. So iyang gitagbo ang pagunauna na si Kristo dili Dios. Klaro kayo si Ellen White na si Jesus usa ka Dios. Apat imong tanahon, hinay-hinay mga kaigsunan na si Ellen White naghisgot sa three person of Godhead. Tulo ka persona. Nagsulat siya mahitungod sa Espiritu. Nagingon siya, the Holy Spirit as the third person of Godhead. Nana, inyo na nakita. Si Ellen White nideklara na that the Holy Spirit is the third person of Godhead. Busa mga kaigsoonan si Ellen White sa ensinulat, imong masabtan na karon ni adaptar siya sa pagtulunan na tulo ka persona ang Diyos. Apa sa diha nga kini iyang ipatik sa Desire Beaches ang atong iglesia ni Kalma. Ni Kalma, mga kaigsoonan. Ilang gilikayan kato nga sinulat ni Ellen White. Hinunuha si Ellen White wala magamit og pulong Trinity. Apan iya kining ibalik-balik sa iyang mga sinulat. The three Godhead ang tulo na persona diha sa pagka-Diyos. Busa ang usa ka theologian na si M.L. Andreasen, bantugan sa kining na theologian ng focus na sa sanctuary. Iyang gipagutana kung kining sa Desire of Beaches nga nag-iskot si Ellen White na Holy Spirit is third person of the Godhead. Iya ba rin sinulat o gidoktoran sa mga patikanan? Busa si M.L. Andreasen niya itong 1900 buhi pa si Ellen White kasi Ellen White namatay 1915 kung di kumaserve July. Niadtog yod si Andreasen sa gipuyan ni Ellen White. Tulo kabulan siya nga nagpuyo sa Ames Heaven. Namon ang katapusan dapit nga gipuyan ni Ellen White. Nag-interview o nag-utingkay sa original nga manuscript ni Ellen White kung kining iyang gisulti that the Holy Spirit is the third person of the Godhead. Original ba rin nga gisulat ni Ellen White or gidoktoran kini sa mga Trinitarian sa pagpatik. O matod pa ni Andreasen, tulo kabulan siya nga nagpuyo dito, kana mo na yung tuyo, o matod pa niya, nakumbinsar siya the accuracy of her published position. So accurate ang gisulat ni Ellen White that Holy Spirit is the third person because there are three persons of Godhead. Sa mga naguna nga tulo ka mga dekada sa 1900, sa ato pa 1910, 1920, 1930, mga kaigsoonan, gitawag na kinig 20th century, ang iglesia nagpabilin nga nagkabahin-bahin gihapon, may tungod sa pagka-Diyos ni Kristo, na nibuto na po. Dahil Diyos Kristo. Busa mga kaigsoonan, sa ilang mga tratados na ilang ipangpatik ang atong iglesia, naglikay sa pag-iskot sa pulong Trinity. Naglikay. Nadto 1900, ang editor sa Advent Review, ang Sabbath Herald, nagpublish mga kaigsoonan na 1900, sa pagka-Diyos sa wala katapusan nga mahan anak ug espiritu niya na iyon. Sa 1900 ang atong patikanan nagpagula na kay kaniadto dili sila mupatik na karon nagpagula na daghang mga articles nga nagisgot may tungod sa persona sa Diyos amahan anak ug espiritu apan igsoon si Prescott na usa ka magsusulat o pioneer sa ang era pagtuumaw nga ang pagka-Diyos ni Jesus gikan sa Amahan. Gikan sa Amahan. Lahi po rin ang pagtulunan, mga kaigsoon. Busa na itong 1915, nga nung adi ni mahusay dayon tungod kay nagkadaya ang pagtulunan. Huwag pa makahusay ang General Conference. Na itong 1915 sa Bible Conference, si Prescott nagpresentar sa iyong devotional sa conference. Ang title is Person of Christ. O iyang ipadayag ang iyang panglantaw. Busa mga kaigsunan, ang Bible Conference niya ito, giskutan ang iyang presentation. Nagkadaiyag yapon ang pagtulunan nila. May tungod sa persona sa Diyos. Niadtong sayo sa ika-20 ka siglo 1900, ang Adventist o Protestant Fundamentalist na nagkabangga. Batok sa gitawag liberalism. Kay ang liberalism mga kaigsunan, gisalikway nila na si Kristo Diyos. Busa ang tuwang mibro sa atong iglesia, mga Adventist o kani mga Protestant, ilang gitabangan ang New Modernism. Ilang gitabangan? Liberals na si Kristo dili Diyos. Ang mga sinulat sa atong mga pinatik nagadipinsa sa balaang kasulatan. Bisag unsa ang nagkadaiya ng mga doktrina sa uban mga kaigsunan. Apanakita na kadaghanan, majority sa atong mga kaigsunan o sa atong mga leaders o mga theologians na sila midawat na na si Kristo Diyos. O sa nalang kagrupo, ang liberals, dilimuto nga si Kristo Diyos. Busa mga kaigsunan, kining mga liberals, ilang isalikway na si Kristo dili Diyos. Og sa diha ng atong mapinati, may adaptar na si Kristo Diyos, nikusog na ang mga articles mahitungod sa anak sa Diyos nga mao si Jesus nga mausab ang Diyos. So duha na ang gipadako sa atong mga article sa atong mga pinatik. Si F.M. Wilcox mao ang nag-facilitate mga kaigsunan niining paghimo nga official stand sa atong church may tungod sa Trinity. Siya mo'y nag-facilitate, F.M. Wilcox, nga ma-adaptar na ang Trinity. Busa ni atong 1931 na himugso kining gitawag Statement of Fundamental Beliefs. Statement of Fundamental Beliefs. Sa ato pa, doktrina na kini sa atong iglesia, 1931. Gipati kini sa Review and Herald. Ugika ni adto mga kaigsunan sa 1931. Pag-abot na sa 1946 ang General Conference session kay dire company kining murag Bible Conference pa mga kaigsunan nga si Wilcox iyan ang gidawat ang Adventist view sa Trinity. O kining Trinity na apil na sa Statement of Fundamental Beliefs ni atong 1931. So sa 1931, naan na ang Trinity, mga kaigsunan. Pag-abot sa 1946 sa General Conference session, gidiscuss ang fundamental beliefs nga apil ang Trinity. O sa taas na discussion, mga kaigsunan, ano mo na, kapila ko katambo sa General Conference, pag na ay doctor ang kapahiskot, ang grabe ang debate, anak, pagkaman na boto. ug-on niya giadaptar sa 1946 nga General Conference ang fundamental beliefs as official doctrine of the Seventh Adventist Church na diin ang Trinity na adya. Busa na itong 1944 si Uriah Smith nga may nagsulat sa Daniel ang Revelation na libro. Iyang girevise ang iyang libro. Nga na kanya ito nagtuo siya ng pagkadiyos ni Kristo gikan sa Amahan. Karon lahi na. Iyang gitangtang kanto. Iyang gitangtang ang pagkadiyos gikan sa Amahan. Meaning to say, gidawat na siya na si Jesus is full God, underived and borrowed, mga kaigsunan. So, yung makita, mga kaigsunan, wala mabigla ang Trinity, mga kaigsunan. Busa na itong 1957, ang libro nga gitawag Questions on Doctrine. Diha igsoon ang maong libro, gidiscuss ang Trinity, mga kaigsunan. Gidiscuss ang Trinity. Nga naman na na-adaptor man ang Trinity sa atong Iglesia. Tungod kay sa pagtuon sa atong mga pioneers, hangtod na sa 1900, namatay na si Ellen White sa 1915, nagtuon ang atong mga kadaguan o gidalas General Conference, 70 Adventist Fundamental Beliefs. Tungod sa sinulat mga kaigsunan, nga medyo daapay uban nga di pagyud maklaro ang baruganan ni atong 1946 mga kaigsunan. Karon sa 1980 sa General Conference, gipalig-on ang doktrina sa Trinity sa Fundamental Beliefs. Mo nang gitawag na revise mga kaigsunan ang statement 1980. Ang proseso igsoon sa pag-adaptar sa Trinity nagpadayon gikan sa 1900. Gikan sa 1900. Paingon sa 1950. Nga nung man nga na-adaptar man ang Trinity as a doctrine, nga kada ito nagkayagaw man. May Unitarian, ha? May Tones, may Trinity na sa atong Iglesia. Nga nung man nga nausa man ang Trinity, adunay pipila ka mga factors. Number one, tungod kay Trinity, gibalik-balik na pag-emphasize sa atong mga pinatik. Number two, tungod kay klaro kayo nga si Ellen White is a Trinitarian in the latter days. Kuna amoy mga quotation nga si Ellen White, tunis, panahon pa na igsoon nga wa pa maklaro ang iyang pagtulunan. Apan sa later part mga kaigsoon ni Barug si Ellen White sa Trinity. Ikatulo, ngano nga Trinity man ang adaptar? Kamoni tubag sa mga liberals nga si Kristo tao dili Diyos. Mga kaigsunan. Ikaw pat, tungod kay ge-incorporate through the initiative of F.M. Wilcox ang fundamental beliefs o gipatik niya sa Review and Herald. Mauni ang pagka-develop sa Trinitarian, mga kaigsunan. Unta ato kining makaplagan nga pagtulunan. Ang kasaysayan sa doktrina sa Trinity sa Seventh Adventist Church wala ni madiritso. Hinay-hinay. Hantod na si Ellen White may barog o nagingon Trinity. Then and only then ang atong General Conference ni adaptar na Trinity is the official stand of our church. So it's on, ano ang development magsumadata sa mga leksyon ng atong makuha? Una, we must acknowledge that the development of Adventist theology has usually been progressive and corrective. So kung manamin kita sa kaysasayan, ang doktrina sa Adventista progresibo. Ugo niya, kung naay mga kakulangon, gikoreksyonan. Pananglit, example, Sabbath keeping. Progressive tungod kay sunrise to sunset, gikoreksyonan. It should be sunset, to sunset. Ingon niya na, mga kaigsoon. So, ang atong doctrine has been both progressive and corrective. Second, nga ang development sa Trinity, nagapakita mga kaigsoonan, nga di ay, adunay mga kausaban, apang taas nga proseso, pila ka mga katuigan. Ang uban ang matay na lang, wapagin mabuo mga kaigsoonan. Mauna, ang doktrina sa personas pagka Diyos, wala pa na mabadaptar niya itong 1844 exam. Nagkadaya. May oneness, may twoness, may trinity. Wala pa, mga kaigsoonan. 50 katuig ang kasaysayan sa Adventist Church. Una pa nga deklarar ang Trinity na nahimong normative doctrine sa Seventh-day Adventist Church. Mauni ang saon ang kasaysayan. Ikatulo, tungod kay ang sinulat ni Ellen White, kaniadto murag na asa alang-alang siya. Murag Unitarian siya. Murag Tones siya. Apa ni atong Latter Day siya ang kinabuigsoon, klaro na ang iyang masinulat na ang Trinity mo iyang giadaptar. Ikaw pa, angay na atong sabton ng atong iglesia ang supreme na guide niini ang balaang kasulatan. Kaya naging Hebrews 2:1, path of the just is as the shining light. Ang dalan sa matarong sama sa nagadanong at nagkahayag. Nga nagasidlak dugang o nagasidlak o dugang hangtod sa hingpit na adlaw. Tanawa, the path of the just is the shining light that shineth more and more unto the perfect day. Imunini ang Trinity song. Kada tulubog, di kay klaro. Pero inanay, inanay, hangto di sangko sa Trinity. Because the light shineth more and more unto the perfect day. Ang balaang kasuratan mo'y nagiya sa atong iglesia sa pag-adaptar, sa pagtulunan, sa pagka-Diyos o sa Trinity. Mga kaigsoonan, gikan pasta naman sa idin ang pagpadayag sa Diyos kamatuuran, hinay-hinay. Gradual, mga kaigsoonan. Wala pa matao si Jesus, wala pa matao ang Misaya, na anay mga pagpadayag ni Jesus diri sa daang tugong, sa dagang pamagi. Nay panahon nga nagpakita siya nga manulunda. Nakiglayog kang akob. Apan, si Jesus ka to. Nay panahon nagpadayag siya nga bato. Nga may agas ang tubig nga nagtambal sa kahua sa mga sarilanon. Apan katumang bato si Kristo. Gradual hinahinay ang pagpadayag, mga kaigsoonan. Ngano nga hinahinay man ang pagpadayag sa kamatuoran, mga kaigsoonan? Tungod kay ang atong makasasala nga uto, dumpol, habol, dili hait, dili kayo makasabot. Mao nga nagpadayag ang Diyos hinahinay, equivalent sa masabdan sa tao. Hinahinay. Akong tapuson, kining nabantog na, nagitawag, Allegory of the Cave. Nga iya ni Plato, nga estudante kini ni Socrates, mga kaigsoonan, Greek philosopher. Ang allegory buti pasabot, na ay sinultian o na ay istorya, na ay istorya. Nga tingali ang istorya dili tinood, apan dun ay buot ipasabot, allegory. Ano ya? Mubuong ko na lang kay Arudili, mutaas kayo ang atong presentation. Allegory of the Cave. Nagingon si Plato, adunay mga binilanggo na pipila ka mga tao na dito sila gibutang ilalom sa cave, sa kuweba, mga kaigsoon. Naglingkod sila o di sila magkatanaw sa ilang likod. Kaya gihiktan ang sila diha. Di sila makakita sa ilang likod. Ang ilang makita ang ilang front. Ugunya, dunay kahayag sa ilang likod o sa kasuga. Dayon ang mga tao din sa likod, igsoon, dunay mga figure na ilang pakita, mga puppet. Langgam, kabayo, unsa pa diha. Ila kining iana-ana diha. Unya, kining mga binilanggo, mga kaigsoonan, ang ilang pagtuo, na katong ilang nakita, tinuod yun to na langgam. Maog yun ilang pagtuo, tinuod nga kabayo, mga kaigsoonan. Kaya naman ang sa front ang ilang nakita. So, unsay nang nakita sa front mo, ito ilang gituuhan. Apan matod pa sa allegory ni Plato, may pineriso na nakabuhi. Pagpakabuhi, niguwa siya gikan sa cave. O paggula niya sa cave, nakakita siya og kabayo, langgam o guban pa na nagdagadagan, naglupad-lupad. Naglibog siya kung asang tinod ini. Kinibang gawas sa cave, mabay ang tinuod ng mga mananap o langgam o katubang tuwa sa cave. Di niya masabtan. Bigla siya gikas ngit-ngit na ano siya sa kayab. Mga kaigsoonan sa allegory, mga kaigsoonan, naghisgot si Aristotle o ang igsoon, not Aristotle, si Socrates. Nag-istorya sa igsoon ni Plato na si Glaucon. O sa ilang pagkukabildo, nangutana si Glaucon, kung ito nga piniriso nga nakabuhi, mubalik sa cave. Ubuhian niya katong mga binilanggo. Arumutan ako sa gawas. O sa kay may tabo. Ingon ni Plato. Once nga buhian nila kining binilanggo, patyo nila katong nakagawas ng bilanggo. Kay para sa ila, komportable na sila diyan sa sulod sa kuiba. It's on. Ang punto nga ko, kuhaon ako sa allegory of the cave. Katong piniriso nga nakagawa, gikas bilangguan sa cave. Wala dahil siya mo to, katong mo'y tinuod ng mga manap, iyang nakita. Nabiglaan siya mga kaigsoonan. Kay para sa iya, katong iyang nakita sa cave, ng mga puppet di ay, para siya mo to'y tinuod. Mo'y son, ganang bigla bitong kayang, wa nagibuhat sa atong Ginoo. Ang Trinity wala gibigla, gihinay-hinay. Ang ipapahulay ng pagbantay, wala gibigla, gihinay-hinay. Ang kamatuoran sa kapulo, wala gibigla, gihinay-hinay. Nga naman, akong tapuson. Because too much light is blinding. Karanggikan kasngit-ngit, bigla ka mo ato sayag. Sulaw kayo mga kaigsoon. Kamu kani ato nga nagtanaw pagsinihan. Ha? Di ba ang sinihan ka na ito, ngit-ngit magyud kayo? Pagsulod ni mo, ngit-ngit yun kayo. Pagkatotawag, baka just na ka, na na kayo makita. Pagkahuman ni mong tanaw sa sinihan, pagwa ni mo mga kaigsoonan, too much light is blinding. Makabuta, mga kaigsoonan. Mungang Diyos, naghatag o kahayag, hinahinay. Trinity, ingon ni anak, mga kaigsoonan, hinahinay. Sa pagsumada ko mga ingon ka ninyo, ang mga may dawat sa pagtulunan ng William Miller, nagkadaiya ang ilang doktrina. May nagtuong nga unitarian, usara ang persona sa Diyos. May nagtuong nga tones, mga kaigsoonan, o Trinity, nga duhar ang persona sa Diyos, Amahan o Ganang. O may nagtuong nga Trinity, nga Amahan, Anak o Espiritu, mga persona ka na sila. Wala pa mabubo. Hangtod igsoon, sa 1900, gikan sa 1846, sa 19, mga kaigsunan. 30, hangtod na nato sa 1980, mga kaigsunan, nabuo ang Trinity. Dili tungod kay kinigibago, dili tungod kay giusab ang doktrina, kung dili, ni atong panahon sa pioneering days, wala kita'y doktrina about the persons of God. Ako balikon. Ni atong pioneering days, wala'y official stand nato unsa ang persona sa Diyos. Apan mga kaigsunan, pagabot sa 1946, nabuo ni Wilcox, pinaagi sa pagdawat sa Bible Conference, o pagka 1980, gi-official na gayon na ang pagtulunan sa Adventist Church, Trinity. Asa gibasi? Gibasi sa sinulat ni Ellen G. White o gibasi sa Balaang Espiritu. Pinaagi sa Balaang Kasulatan. It's on. Ato yung accept. Too much light is blinding. Munawa kita gibigla. Ako mang hinaot na sa sunod na itong tagbo na ato na siksikon ang masulat ni Ellen White may tungod sa Trinity. Magapo kita alang sa pagtapos. O Diyos, bisan tunog dili ikaw matugkan. Apa naninguha kami kutob sa among masamtan. Ugun sa ikaw, Diyos. Pasailua kami. Nga usahay mangahas kami sa pagtugkan sa mga buta nga wala ni mong itugot. Pagkadaghan, O Diyos, ang imong persona nga dili na mo masamtan. Apa ng kamatayan ng ginuso sa Karbaryo sa Cross, igo na sa among kaluwasan. Mutuo na kami, O Diyos, na ang kaluwasan na mo nasandig lamang sa ministro ni Ginisos sa Karbaryo sa Cross o sa Santuario sa Langit. Kinintan ang among pagkinawaton sa ngalan ni Ginisos Manluluwas. Amen. Kining inyong higala si Pastor Wendell Munggaya Serrano nga inyong igsoonusab magkapadasig sa matago sa kaninyo sa pag-like, pag-share, labaw sa tanan sa pag-subscribe sa atong YouTube channel ng pangalan Wendell Munggaya Serrano ug ayaw kalimot sa pag-click sa notification bell. Hangtod sa sunod nga higayon, magkita na usab kita.
1: You're listening to DXBH 103.7 FM Hope Radio. You're listening to DXBH 103.7 FM Hope Radio.

Ang 1 Juan 2, versikulo 1, nagaingon, mga hinigugma, nagasulat ako ninyo ini, aron dili ka mong managpakasala. Apan kung doon na may makasala, doon na kita'y manlalaban si Hesus Kristo ang matarong. Kini nga versikulo higala, daw lisod ka ayo, tungod kay Samara, nagsulti ka sa isda nga, ayaw na paglangoy isda. Ang isda mo langoy gina, kay naa siya sa dagat. Sa mga kita nga makasasala, makasala yun, kay kita naani ana nga kahimtang. Apan salamat sa Dios, dunay kahibulungan nga tubag ni ini, naa siya magatabang kanato. Kini si Pastor Danielo Palomares.

0: I believe that we are on the very borders of the eternal world. Our life work now should be to prepare for eternity. We know not how soon our life work here may close, and how essential that our low, sinful nature should be overcome and we conform to the image of Christ. We have not one moment's time to squander. Our lifetime is granted us to seek. Eternal life, God has granted us approbation, and if we live over 70 years, how short it is this period to work out our salvation. Welcome to Kaalamang Pangkalusugan. Good afternoon, Doc.
1: Good afternoon.
0: And good afternoon po sa ating pong mga manonood sa hapon pong ito. Tayo pong magsimula sa isa pong panalangin. Dakila po naming Ama, Diyos na makapangyarihan po sa lahat, lubos po ang aming papuri at pasasalamat sa isang hapon na naman po na ipinagkaloob niyo po sa amin. Salamat po, Ama, sa biyaya ng pag-ibig, pag-asa at higit po sa lahat sa biyaya ng kalusugan. Dalangin po namin, Ama, na ang lahat po ng mga magsisipakinig, Panginoon, sa araw pong ito ay marami po kaming maibahagi sa kanila. At nawa din po, Ama, kami po ay maraming matutunan sa amin pong mababasa sa araw pong ito. Maraming salamat po, Ama, sa lahat po ng ito. Kalaki po ng aming pong paghingi ng kapatawaran at paghingi po ng pasensya, Panginoon, sa amin pong mga nagagawang pagkukulang at pagkakasala. Ito po ang aming hiling at dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus.
1: Amen. Amen.
0: Sa atin pong mga manonood ngayon, ipagpapatuloy po natin ang atin pong topic na sinimulan about the essence of amino acids. So ngayon, mga kaibigan, bago natin ipagpatuloy yan, nais ko lamang din, no, basahin ulit, Doc, no, pag nilay-nilayan natin itong binasa natin sa pasimula regarding dito sa cooling borders.
1: Science of the Times, actually, yes. Na kasalukuyan niya yung napaka-bilis na nangyayari ngayon sa kasaysayan sa libutan. And it is really something to think about, that we must realize that we are getting close to the final edge. And that particular quotations from the Spirit of Prophecy, when we talk about that we are approaching the, kung tawagin namin yan sa Amerika, border eh. Mm-hmm. Pag pupunta kami ng Mexico, pag nandun kami sa
0: San Diego,
1: kabila nun Mexico.
0: Yes.
1: So pag sinabing nandun na tayo sa malapit na at nasa border na, ito yung time ng pagninilay ni, papahalaga sa time na pinagkakaloopan ng Panginoon sa atin, na kailangan makakonform na tayo dun sa tinatawag na how essential that the low sinful nature should be overcome. Mm-hmm. Kasi ito yung experience ng God's people eh, before the final visitations of Jesus eh, that everybody must overcome. Mm-hmm. Ano yung i-overcome? Kasi alam natin sa Great Controversy, pinag-aralan ko yung Great Controversy eh, sa kabuuan eh. Ang pinaka hinihingi doon, obedience with all the requirements of God eh. Na talaga itong labanan between Christ and Satan is soon to close. Ang sabi doon, the great controversy between Christ and Satan, ito is a 518 ng great controversy, has been carried forward, which is soon to close. Mm-hmm. Ang pinopoint natin dito, yung tatapusin na ng Panginoon yung labanan na ito eh. Eh, napakaganda naman, napakarami kang mababasa na talagang sa loob ng panahon na binigay sa Kanya, tatapusin din ng Panginoon ang kasalanan ng tao. At sa Kanyang kaluwalhatian, walang pwede makaharap. Kaya kung meron kang kasalanan na hindi mo pa na-overcome, masusunog ka kung yan ay hindi mo yun mahingi ng kapatawaran.
0: Yes. Alam mo, Doc, ang ganda nung pangbungad natin sa atin pong mga manonood, kasi talagang nandito na tayo sa last days, and we need to overcome everything with God, with God's help. Diba?
1: Meron na namang panibagong respiratory illness sa galing China. Mm. At naghihigpit na naman ngayon sa Amerika. At napakarami ngayon ang mga naghihirap. Hindi lang sa karamdaman, kundi sa
0: financial.
1: Kaya nagbibigay sa atin ang mundo, walang kasiguruhan kung wala ang Panginoon sa ating buhay. Kaya ito yung panahon na talagang hindi lang exciting, kundi talagang ito yung time talaga na, kumbaga sa labanan, talagang nasa finish line. Mm-hmm. Wala naman nagre-relax pag nasa finish line ka na.
0: Yes, lahat naghahanda.
1: Siyempre ayaw ng kaaway na maagaw tayo ng God. Kasi pinaglalaban tayo ng God. Tayo yung involved sa Great Controversy. Mm-hmm. Tayo yung pinaglalabanan eh. Kung saan side ka papanig.
0: Yes.
1: Kung side ng Panginoon, na alam mong panalo. Mm-hmm. At sa side ng kaaway, na alam mong talo yan. Mm-hmm. Eh tayo ba naman, alam naman natin ang mangyayari. Saan ka pa ba papanig?
0: Yes. At saka alam mo, Dok, no, sa atin pong mga manonood, isa din po sa talagang koneksyon itong last days, itong pabalita regarding po sa 8 laws of health. Because this is the right hand of the gospel,
1: ito yung
0: diba,
1: message ng third angel message, yung loud cry. Mm-hmm. Healing
0: yes.
1: will take place. Mm-hmm. Many will be blessed by giving them natural healing. Anyway, ang sabi dito sa The Christ Object Lessons 283, there are only two classes in the world today. Mm-hmm. And only two classes will be recognized in the judgment. Those who violate God's law and those who obey it. Dalawa lang. Isang masunurin at isang pasaway. Mm-hmm. Ganun din naman sa ating pamumuhay sa araw-araw, pati ang ating pangkalusugan, ay kailangan nating mabantayan. Ang sabi pa dito sa page 42, the Lord requires a living sacrifice of mind, soul, body, and strength. All that we have and are is to be given to Him that we may answer the purpose of our creation. Nire-require talaga tayo na yung buhay na handog. Ang hinihingi niya yung ating buong pagkatao, buong pag-iisip, at buong alakasan ng ating katawan. Dahil alam naman natin na tasagot tayo kung ano yung ginawa mo sa iyong katawan.
0: Yes, ayan. Thank you so
1: much. And we are accountable in anything we do.
0: Mm-hmm.
1: Kaya doon sa 2 Corinthians 5:10, binanggit doon na nasa panahon tayo na kung ano yung ginagawa mo sa oras ng paghahatol, i-account mo kung ano yung ginawa mo sa kalusugan mo.
0: Mm-hmm.
1: At sa bahagi ng kalayaan ng Panginoon na mamili ka kung sinong pipiliin mo. Kaya tuloy-tuloy tayo nag-aaral. Dahil paano maalagaan ang mind mo kung ang kinakain mo yung nakapagpapalabo ng isip mo?
0: Yes.
1: At paano mo maalagaan ang katawan mo kung ang kinakain mo rin hindi match dun sa ibinigay ng Panginoon sa tao?
0: Yeah.
1: Kaya yung ating buong lakas, ang ating pagkatawan, at ang ating buong kasama. Kaya sabi sa Matthew 22:37, love your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength. Yan daw yung unang utos ng Panginoon. And then love your neighbor.
0: As yourself.
1: Alam mo, nung binasa ko yung love your neighbor, yung sa Mateo 5.43, ang ganda ng pagkabanggit dun eh. Siguro, anuhin natin, kasi talagang, yun yung Matthew 5.43 and Matthew 5.44. Siguro basahin natin kasi para kahit paano, mabigyan natin dahan kung bakit kailangan nating balik-balikan at ating unawain bakit meron pang kaalamang pangkalusugan.
0: Yes.
1: Sa page 43, ang sabi dito, you have heard that it was said, you shall love your neighbor and hate your enemy. But I say to you, love your enemies, bless those who curse you, do good to those who hate you, and pray for those who spitefully use you and persecute you. Hindi biro ito. Paano mo mamahalin yung kaaway mo? Na ito yung perfections na binabanggit doon sa 548.
0: Mm-hmm.
1: Doon sa Mateo 10:36, mayroon ako ditong binasa na nagbibigay ng ano sa atin. Matthew 10:38.
0: Alam niyo po sa atin pong mga manonood, no? Napakaganda ng isang halimbawa ni Jesus na minamahal niya kung sino ang kumukutsa sa kanya nung panahon niya. At ito yung mga binabahagi natin na katulad ng binabanggit ni Doc. Sige, Doc.
1: He who loves my father and mother more than me is not worthy of me.
0: Mm-hmm.
1: And he who loves son or daughter more than me is not worthy of me.
0: Mm-hmm.
1: And he who does not take his cross and follow me after me is not worthy of me. He who finds his life will lose it. And he who loses his life for my sake will find it. Ang ibig ko lang point dito, yung pag-ibig mo sa kapwa mo, At mamahalin mo yung taong hindi ka ibig-ibig at yung mismong kaaway mo, hindi ordinaryo to.
0: Totoo.
1: Ang tanong, sino yung mga... Alam ba yung family mo sa huling araw? Yun pa yung kaaway mo.
0: Totoo doon.
1: Pero ang tanong, mahalin mo.
0: Yes.
1: Kunyari, hindi kayo makasundo ng pamilya mo, ng biyanan mo, ng manugang mo, o ng kapatid mo. Eh, yun yung binabanggit na kapitbahay mo eh. Nakasama mo araw-araw eh. Kaya yung good news na ibig kong bigyan ng daan ngayong hapon, na pag pala yung pamamaraan naman, di pa bang rich in goodness and mercy and truth, yung mercy and love, gracious, yung ano ng ating Panginoon. Ang sikreto pala ng tao doon sa pampahaba ng buhay at pampabata, eh yung magkaroon ka ng tinatawag na pag-ibig na wala kang hinihinging kapalit. Na kung may nagkamali sa'yo at meron mang nangaaway sa'yo, kailangan maging katulad ka ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya pag ang puso mo ay lagi ng cool at lagi kang walang dinaramdam o yung bitterness sa puso mo o negative attitude sa putak mo, ang tendency, sa Biblia nga binanggit doon, a merry heart doeth good like a medicine.
0: Amen.
1: Ngayon, ang tanong ito. Ngayon, sa pag-aaral,

0: Proverbs din, 12:25, na ang nakalagay dyan, anxiety in a man's heart weighs him down, but a good word makes him glad. O, diba, Doc? Kasi according to study sa atin pong mga manonood, according to Harvard Health Publishing, a positive mindset can help your heart, our heart. How does thinking positively affect our heart? Many studies show that people prone to negative emotions have a higher risk of heart disease, and negative emotions are associated with the release of stress hormones and the physical stress response, resulting in a higher heart rate and blood pressure. So, ibig sabihin pala, Doc, pwede kang magkaroon ng sakit sa puso.
1: Yeah.
0: Diba?
1: Not only that, nagsisuhin kang liver mo.
0: Yes.
1: Ang brain mo.
0: Mm-hmm.
1: Hindi alam na iba na lumalapot pa yung dugo ng tao.
0: Totoo.
1: At tataas ang blood pressure mo.
0: Mm-hmm.
1: E samantalang, kung wala kang dinaramdam, huwag mong mahalin yung mga taong yung nagmamahal lang sa'yo.
0: Yes.
1: Mahalin mo rin yung mga taong kumakalaban sa'yo.
0: Totoo yan.
1: At pag nagawa mo ito, nasunod mo yung requirement niya. Love your God with all your heart and your neighbor.
0: Alam mo, sa totoo lang,
1: and who's your neighbor? Unang neighbor mo, pamilya mo.
0: Yes, totoo yon. Alam niyo po sa atin mga, atin pong
1: mga
0: manong.
1: Ito neighbor natin, yung kapatiran natin sa church. Huwag naman natin hatulan ka agad.
0: Yes.
1: Hindi naman yung a-applyan mo agad ng divorce.
0: Totoo, totoo din.
1: Hindi, marami naman ganyan eh. Kung mo ba merong katiwalian sa loob na iglesia? Kung mo ba maraming mga, siyempre, hindi naman natin hawak ang isip nila. May kanakanyang journey yan.
0: Yes.
1: At, for example, leadership. Meron din problema. Sino tayo para humusga?
0: Mm-hmm.
1: At ang ating point dito, sa halip na katulan mo, idalangin mo, mahalin mo pa. Pero tatayo ka sa prinsipyo.
0: Yes naman.
1: Huwag naman yung komo ba naman, silent ka. Paliwanag mo yung reason kung bakit kailangan itayo natin ng pamantayan.
0: Yes, kasi
1: ng pangkalusugan.
0: Yun naman talaga.
1: At kung sakali man na merong mga hindi pa naiintindihan kung bakit pinopromote natin ang pagbe-vegetarian, laging bukas ang ating pintuan.
0: Amen. Thank you so much, Doc. Ano, sa atin pong mga manonood, no, ang ganda na ng pinag-uusapan natin regarding
1: pero,
0: sa last days.
1: Pero ito bago tayo manood.
0: Sige, Doc.
1: Kasi pinag-usapan natin yung how to reverse the aging process.
0: Yes.
1: Na natutunan natin na exercise at itong tinatawag na intermittent diet at pagbe-vegetarian, pagkain ng natural, nadagdagan pa nitong Ameriheart Jewett God Like a Medicine. Ano pang hihintayin mo? Ano pang hahanapin mo? Lahat ng pambabata naririto.
0: Totoo.
1: Pero meron pang isa dadagdag ko.
0: Gusto ko yung malaman, Doc. Ano yun?
1: Ito yung matindi.
0: Ano yan?
1: Matulog ng maaga.
0: Totoo yan, Dok. Naku, sa atin pong mga manonood, nakakabata talaga siya ng balat at nakakabata ng mukha.
1: Kaya kung ating tatanungin kung ano yung anti-aging, huwag na kayo maghanap ng mga nabibili dyan na kung ano-ano.
0: Pinapahid, yes.
1: Oo, okay yan, naman yan, pero kailan natural?
0: Oo. Baka nagtataka yung mga manonood natin, bakit ako biglang napahinto? Kasi alam mo, Doc, sa sobrang busy ko din, ako po ay isa na sa mga tinatamaan sa tanong ni Doc. Kasi talagang lalo na ngayon, na December, di ba, Doc? Talagang mahirap ang ating pinag-uusapan.
1: Bakit? Alam mo, umibig at magmahal.
0: Oo.
1: Yan ang pinaka-exciting na bahagi ng buhay.
0: Totoo yan.
1: Alam mo, pag minahal mo yung hindi ka ibig-ibig, pakiramdam mo ba, pinipray mo pa eh.
0: Yes. Totoo yan, Doc. Alam mo, yung pag-ibig
1: eh,
0: na nararamdaman.
1: Ito yung character ng bayan ng Diyos bago dumating siya sa ikalaw eh.
0: Yes.
1: Kaya nga sila Stephen habang binabato, pinananalangin pa eh. Iyon yung kailangang mamutawi sa puso, sa isip ng ating mga mananampalataya na magmahalan. Ito yung misyon natin, kung paano sundin yung kalooban niya. Ito yun lang, mahalin mo ang Panginoon ng buong puso mo, mahalin mo yung kapwa mo, pero madaling lumabas sa bibig ito. Pero pagdating sa pagiging totoo, hindi ganun kadali na labanan ito.
0: Totoo yan, Doc. And also, no, gusto ko lang magdagdag, kasi pag minsan, di ba, yung love na nararamdaman natin, sa towards or yung nararamdaman natin mismo doon sa mga hindi natin kasundo or yung mga nakakaaway natin or nagkakaroon ng alitan, I think ako personally, Doc, ang nararamdaman ay awa, kasi gusto mo siyang mahalin at gusto mong ibahagi sa kanya.
1: Natin yung negative, yung sabihin yung puro pintas.
0: Totoo, Doc.
1: Kung meron mang kapintasan ng iglesia, wala tayong magagawa eh.
0: Totoo.
1: Tao din yan.
0: Totoo, Doc. Kaya nga, di ba, may word talaga, merong sinasabi sa
1: it
0: Bible
1: looks
0: na
1: to
0: magtapikan.
1: It looks to fall, but it will not fall. At sinabi pa nga doon na in feeble and defective, but still the apple of the eye.
0: Yes.
1: Ang iglesia niyan na ating
0: totoo
1: kinabibilangan ay ibig ng Panginoon na mawala tayo sa kondisyon ng kung tawagin ay malahininga.
0: Ayun. Thank you so much, Doc. Alam niyo po, sa ating mga
1: manonood. Alam niyo, Laodicean message?
0: Oh, sige, Doc.
1: Message ng repentance ito. Magsisi kayo, mga anak ko. At kumakatok siya sa pintuan na buksan ng mga anak niya.
0: Yes.
1: Dahil nandiyan lang lagi siya.
0: Totoo.
1: Hindi
0: papasukin
1: niya tayo,
0: natin siya
1: hindi
0: sa puso
1: tayo
0: natin.
1: Iniwanan.
0: Totoo, Doc. Amen.

0: Thank you so much, Doc. And sa ating pong mga manonood, simula pa lang po yan, patikim pa lang po yan ng pagmamahal ng kaalamang pangkalusugan sa bawat isa po sa atin.
1: Pinag-uusapan natin ang kalusugan.
0: Yes.
1: Lulusog ka pa kung laking ang lagi kang galit.
0: Ay, hindi, Doc. Naku, tatanda ka lalo.
1: Alam ba na mayroon pang study na kailangan pala nating tumawa ng 40 times a day?
0: Totoo yun, Doc. Alam mo, sa ating pong mga manonood, ano, ang dami natin pinag-uusapan regarding sa love, and yung love na yun ay namumutawi din dito sa kaalamang pangkalusugan dahil nais naming ibahagi sa inyo itong 8 laws of health. Alam mo, Doc, ang dami nagme-message sa atin na
1: at
0: gusto nila.
1: At may pagkain, nagpapasaya.
0: Ayun, ako naman. Doc, ano ba yung pagkain?
1: At may pagkain, nagpapapangit.
0: Uy, totoo yan, Doc.
1: At may pagkain, nakakainis.
0: Naku, parang gusto ko malaman.
1: Nakakainit ng ulo.
0: Aba?
1: Kaya kung hindi natin alam kung ano yung ating kakainin, alam naman natin, gulay ang nagpapasaya.
0: Yes.
1: Katulad nga lang tinatawag na brain tonic sa saging. Magandang pampatanggal ng init ng ulo yan.
0: Totoo, lalo na sa mga misis.
1: Yeah.
0: Ayan, thank you so much, Doc. Ito naman po mga kaibigan, batiin na po natin ang atin pong mga kaibigan na nagkomento at nag-message po sa atin dito po sa Kaalamang Pangkalusugan. Katulad ni Annabelle Abana, 1408, sabi niya, "Hi po, Doc Tam and Ma'am Gladden. Sana po isa ako sa mabigyan ng books. Lagi po akong sumusubaybay sa program nyo at marami po akong natututunan. At the same time, nag-i-enjoy po ako sa inyong dalawa ni Doc. Maraming salamat po." Ito naman, Doc, sabi niya, "Taga Iloilo po ako, 50 years old at marami po akong nararamdaman. Kaya gusto ko pong matuto kung paano maging magkaroon ng healthy lifestyle sa pamamagitan ng program nyo. Kaya maraming salamat." Maraming salamat din po. And God bless po. Nawa po ay magkaroon lang po yung simpleng diet, di ba, Doc?
1: Yeah.
0: Yung mga steamed natin, yung mga laga, at saka iwasan natin yung mga prito, yung matatamis, maaalat na mga pagkain. Ito pa, sabi naman ni Jonelle Moralde, "Salamat sa Kaalamang Pangkalusugan at sana mabigyan din po ako ng counsels on diet and foods." Ito naman, from Lilibet Maano, "Ma'am Gladden and Doc Tam, pwede po ba akong makahingi ng book na yan about sa health?" Ito pa, sabi niya, Evelyn Pamisaran, "Good day po, Doc. Pwede po ba akong makahingi ng counsels on diet and foods?" Alam mo, Doc, I hope and pray na itong mga nanghihingi sa atin or kailangan nila ng libro, ng Counsels on Diet and Foods, itong Steps to Christ, ay makatulong po talaga sa inyo. At hindi lang po itong program ng Kaalamang Pangkalusugan, kundi ibahagi nyo po. Pag nabasa nyo ang Counsels on Diet and Foods, page per page, from back to back, diba, Doc? Talagang
1: kasi hindi pwedeng kalahati
0: natin,
1: eh. Kasi
0: yes, buo nung, dapat.
1: Kasi nung una, inalaw niya yung gatas, eh, ang milk, ang itlog.
0: Yes.
1: And later, at the end, dumating yung time na
0: talagang wala na.
1: Wala na.
0: Mm-hmm. Ayan, thank you so much.
1: Kumisa ginagamit ng iba yung, hindi ba time and place must be considered?
0: Yes.
1: Kumisa ginagamit ng iba yung mga nauna na kasaysayan ng proseso ng transition period ni Ellen G. White. Pero dumating din yung time na naging vegan siya.
0: Yun.
1: Lalo na ngayon. Ilang daan taon na yung nakakaraan.
0: Yes, at saka grabe na ang nangyayari sa mundo natin, Doc, di ba, sa mga pagkain. Kaya ito pa po, mga kaibigan. May request si Donalyn Sanchez, Doc. Sabi niya, "Doc, pakidiscuss naman po ang required vaccines for infants and toddlers." Ayan, please. Siguro nanay itong si Donalyn. Bibigyan po natin ng panahon yan, mga kaibigan.
1: Pero magandang vaccine sa anak, alam mo?
0: Ano, Doc?
1: Gatas ng nanay niya.
0: Ay, totoo yan.
1: At
0: yung breastfeeding.
1: At kumain ng sustansya yung nanay niya.
0: Yes, kasi
1: kumain
0: yun pala.
1: Kumain ng mga maraming masustansyang
0: totoo
1: pagkain, gulay,
0: yes,
1: at prutas.
0: Lalo na yung malunggay, Doc, di ba? May vitamin C, may iron, punong-puno po ng sustansya yan, lalo na pag ginawa po nating soup na wala pong mantika, mga kaibigan. Ito, lalo na sa ating pong mga mommies. Kaya si Miss Donalyn Sanchez, nawa po ay narinig niyo po itong kasagutan natin regarding po dito po sa inyo pong request. Ito pa, sabi naman ni Ruby Tabi, "Doc, pwede po bang mag-request ng counsels on diet and foods?" Ito din, sabi ni Jed Tumamak, "Doc, sana makapunta ako sa office mo." Nako, literature evangelist po ako at kakaumpisa ko pa lamang na mag-complete vegan. "I'm impressed about your dedication, about health ministry based on the Bible and the spirit of prophecy on health and healing and by God." At tapos shinare niya yung about sa Ezekiel 47 verse 12 and by Ellen White on counsels on diet and foods. Tapos, and to all your viewers. So God bless po sa inyo pong ministry. Ayan, maraming salamat po, Brother Jed Tumamak. Ito naman, sabi naman ni Herminia Rabino, "Good afternoon po, Doc and Ma'am Glad. Sana mabigyan din po ako ng counsels on diet and foods." Maraming salamat po and God bless. Ito rin, Yun, may nagre-request dito, Doc. Si Jocelyn Acosta, sabi niya, Happy Sabbath po, Doc. Nais ko po sanang magkaroon ng book, kaya lang po nasa Dubai po ako. Pero po, may pamangkin ako sa Cavite. Baka po, ano, pwedeng ipakuha ko.

0: na lang sa kanya or pwedeng ipadala po sa Cavite. And lastly, sa ating...
1: Anyway, para siguro mas mabilis,
0: yes, Doc?
1: Ilagay natin dun sa union office
0: yan.
1: Yung mga aklat. Mm-hmm. At kung sila may mga utusan, pipikapin na lang.
0: Yun, mas mabilis yun. No? Sa North Philippine Union Conference po sa Pasay City po, yeah, ang atin pong himpilan. Okay, mm-hmm, ayan. Thank you so much, Doc. At maraming salamat po sa lahat po ng nagkomento, mga nagsuggest, at yung mga... kung may prayer request po kayo, ay isend nyo lamang po yan dito po sa Kaalamang Pangkalusugan. Doc, ang dami nating mga binat, ang dami nating napag-usapan, ngayon dumako tayo. Kasi meron tayong mga natirang mga essential amino acids na hindi natin na-discuss the past few
1: episodes. In-scratch lang naman natin yung mga benefit ng amino acid.
0: Yes.
1: Eh. But in reality, talagang ito yung pundasyon ng dugo ng tao. Eh.
0: Mm-hmm.
1: Pag pinag-usapan natin ng pundasyon o yung pinaka-tibay ng tahanan at tibay ng ating katawan, kailangan siguruduhin natin, solid yung laman.
0: Yun. Totoo, Dok, no? Hindi hangin.
1: Dapat talagang makasiguro tayo na talagang we are going to do the best we can to see to it that we are going to put something class A.
0: Mm-hmm.
1: That we are not going to take for granted,
0: yes,
1: of this very special gift given from God.
0: Mm-hmm.
1: And that's what this information is all about.
0: Mm-hmm.
1: So since that we are talking about essentials, we believe that as God's people must have some quality knowledge in that particular subject.
0: Mm-hmm.
1: And at the same time, we are talking about wisdom. But that thing or wisdom will not become wisdom unless you practice it.
0: Totoo, Dok. It's experience.
1: Hindi pwedeng maging wisdom yan kung napakinggan mo lang pero
0: yes,
1: hindi mo naman ginawa.
0: Totoo. Buhay. Ayan. Thank you so much, Dok. Ito na, Dok. Simulan natin, Dok. Ang mga natitirang essential amino acids na kailangan ng ating katawan, itong tryptophan. Okay. Dok, ano ba itong tryptophan? Nakakabawa siya ng ating...
1: Actually, part ito ng neurotransmitter nga,
0: yes,
1: na kailangan natin na, di ba, pinag-usapan natin serotonin.
0: Mm-hmm.
1: Itong serotonin ay vital ito. Dahil yung ating mood at yung sleep regulator, at the same time, sa focus ba.
0: Mm-hmm.
1: Pagka medyo kulang ka rito, di ba kung minsan, marami yung nalulugi sa negosyo eh.
0: Totoo.
1: O kaya naman, naglalaro ng basketball, walang focus.
0: Mm-hmm. Di makashoot.
1: Kaya ang nangyayari, parang hindi niya makuha yung tama.
0: Mm-hmm.
1: Eh may bahagi pala ang tryptophan dito. Saka yung panlasa, yung vital appetite. Siyempre, kung pagka minsan binabaliwala natin itong mga ganitong uri ng mga material, but we don't even realize that this is something very important.
0: Yes.
1: Especially paying more, attention with that particular subject. Kaya pag pinag-usapan natin ng amino acid, ay talagang buhay ito. Ito yung tinatawag na pundasyon.
0: Mm-hmm.
1: Ito yung tinatawag na kabuuan na talagang nagre-represent. Na talagang dito natin makikita yung kung anong klaseng steward ka.
0: Yun. Grabe no, Dok. Alam mo, Dok, isang study sa atin pong mga manonood ang nakasulat po sa healthline.com and it talks about may help with mood. Ano daw po? Yung tryptophan natin. A review that included 11 high-quality studies found that taking 0.14 to 3 grams of tryptophan per day could help decrease anxiety and increase positive mood in generally healthy people. Ibig sabihin pala, kasi Dok, pag-usapan natin na for the past few episodes natin, pinag-uusapan natin ano ba yung mga sources nitong essential amino acids natin,
1: yeah,
0: which is yung mga green juices natin,
1: yeah,
0: yung mga seed-bearing, fruit-bearing
1: natin.
0: Kaya nga
1: yung binabanggit ko na we must be green-minded people.
0: Yes.
1: Kaya yung, yung serotonin na yan na kailangan ng tryptophan, actually, di ba, sleeping aid ito.
0: Mm-hmm.
1: Ang taong tama yung tulog, ano yung mood, ano yung nasa mood yan?
0: Ay, totoo, Dok.
1: Subukan mong makipag-usap sa taong puyat.
0: Naku, mainitin ang ulo niyan, Dok.
1: Problema yan.
0: Yes.
1: Kaya napakahalaga na magkaroon tayo ng, yung, ganun ba yun?
0: Mm-hmm.
1: Yung bang magkaroon ka ng kaisipan na, naku po, sayang.
0: Open-minded ka dapat.
1: Yung naisipin mo na, katawan ko pa naman ito. Hindi
0: yes,
1: yung bara-bara ka, kung bang makabataan ka. Kasi alam mo, yung mga kabataan kasi, kung pagka minsan, na-adulterate nila yung tinatawag na bahagi na, for example, dopamine.
0: Mm-hmm.
1: Sa halip na mag-take ka ng mga, yung binanggit natin kanina, yung L-arginine.
0: Yes.
1: Eh, nagtitake sila ng mga stimulating type of alcohol, mm-hmm, coffee, or yung mga energy drink para lang magkaroon sila ng instant energy.
0: Mm-hmm.
1: But in reality, they are just actually destroying themselves.
0: Mm-hmm.
1: Hindi totoo natin pwedeng alter.
0: Yes.
1: O papalitan natin yung mga... Kaya marami yung pag walang kape, ang umaga nila. Para bang walang kulay.
0: Totoo.
1: Yung gising nila sa umaga.

0: Samantalang pwede namang mag-lemon at mag-ginger tea.
1: Totoo yan. Naku, favorite ko yan. No? Huwag lang sosobra mga kaibigan kasi nakakasira din po ng atin pong vocal cords kasi maanghang siya. Ito pa, Doc, yung phenylalanine natin na isa din sa mga importante na amino acids natin dahil katulad nung tryptophan, Doc, ay talaga nakakatulong po ito dun sa neurotransmitters natin katulad ng yung tyrosine natin, di ba, Doc, na nagpo-produce siya ng melanin. Ibig sabihin, yung sa ating color po ng atin pong skin and also yung sa hair natin. Yung dopamine natin na binabanggit kanina ni Doc na kung saan nagtitreat siya ng mga low blood pressure, yung low heart rate, at ng cardiac arrest. Ibig sabihin, nino-normalize niya, di ba, Doc? Yeah. So, ito pa, yung epinephrine natin, na nagtitreat din siya ng mga allergic reactions. Ibig sabihin, hindi na pala kailangan natin magpasaksak ng kung ano-anong mga medications, kundi dapat kumain lang tayo ng mga rich foods na merong phenylalanine, katulad ng yung mga green juices natin.
0: Kaya itong phenylalanine, ginagamit ko lagi ito na napakaganda sa brain, paganda sa utak.
1: Yes.
0: Kaya gusto mo maging maayos yung utak mo at maging mabait ka, maging maayos ang pag-iisip mo.
1: Totoo,
0: hindi pwedeng walang ganitong uri ng amino acid.
1: Yes. Ay, may nakalimutan pa pala ako, Doc, yung norepinephrine natin na nagtitreat din siya at nagkocontrol ng ating pong BP at ng cardiac arrest. So talagang importante lahat itong mga ito na dapat natin pinag-uusapan at kailangang matanim sa isip natin na we need to be green-minded people, di ba, Doc?
0: Yeah, just imagine, si Haring
1: Nebuchadnezzar.
0: Nebuchadnezzar.
1: Yan.
0: Siya po, kinain yung damo dun sa kaparangan.
1: Totoo yan, Doc.
0: O, naging humble eh.
1: Totoo.
0: And then tumingi sa langit na para lang malaman niya na talagang wala tayong pagmamayabang.
1: Yes.
0: Kahit ano pa yung naabot mo, kahit ano pa yung position mo, kahit hari ka pa, dapat mong tanggapin ang katotohanan. Lahat ng bagay na tinatanggap mo, o ano man ang nasa sayo, kay mayaman ka man o mahirap, o mataas ang iyong pinag-aralan, in the eyes of God,
1: we are just the same. Yes, that's true. Ito pa, Doc, sa atin pong mga manonood, yung tinatawag nating methionine, which is, meron pala itong role sa metabolism. Kasi nung last episode natin, Doc, pinag-uusapan natin na dapat pala mailabas natin yung ating
0: binabanggit
1: pong
0: ko lagi
1: mga
0: dumetoxin. Sa mga lecture ko, for example, ngayong interactions ba ng mga nutrients and vitamins and so on and minerals. Pag kulang ka sa methionine, yung absorption ng zinc at ng selenium, especially mga selenium minerals. Ang selenium, to be honest with you, habang pinag-aralan, napakaganda yun sa immune system.
1: Yes.
0: Kaya pag may cancer ka, selenium ang number one namin binibigay. Dinadagdagan lang namin ng echinacea. We combine that together. Zinc plus selenium, vitamin C, it's good for any kinds of infection or kung may cancer ka. This is one of the best one.
1: Okay.
0: Ngayon, ang tanong dito, kung walang methionine, paano?
1: Yes.
0: Magkakaroon ng tinatawag na, hindi ba katulad ng tubig? Maraming umiinom ng tubig. Pero pag walang minerals yan, eh hindi magiging ganun ka-epektibo yung pagpasok niyan sa cellular level. At para makapasok yan, lagyan mo ng kurutan mo ng konting Celtic salt.
1: Yun. Celtic or Himalayan salt.
0: Or Himalayan salt.
1: Yun. Okay. Thank you so much, Doc. Kasi alam mo, sa atin pong mga manonood, kung hindi po natin pag-aaralan kung saan ba yung sources nitong essential amino acids natin, tayo po yung kawawa kasi yun yung pagkain ng ating pong cells,
0: tapos
1: ng ating nerves.
0: Tapos sasabihin ng iba, eh, tingnan, may edad na kasi ako siguro, kaya ganung mahina ang metabolism ko. Masyado na akong tabahin. Konting kain ko lang, tumataba na ako. Pero hindi nila alam, ang problema, yung methionine.
1: Yun, kulang sila doon.
0: Kulang.
1: Yes. Ito naman mga kaibigan, ang tinatawag natin na threonine. Ito yung last sa atin pong mga essential amino acids na kung saan ito po ay nagko-convert again. Itong ano, alam mo, Doc, napansin ko lang, no, itong lahat ng mga essential amino acids natin, talagang nakakatulong siya na may part doon sa atin pong neurotransmitter. So yung dopamine natin, yung serotonin natin, yung norepinephrine natin, yung epinephrine natin. Dahil ito yung meron siyang connection sa ating mood, yeah, sa ating appetite, sa ating sleep pattern. So ibig sabihin pala, Doc, lahat ng essential amino acids ay kailangan ng katawan natin dahil paano tayo magkakaroon
0: actually,
1: ng magandang tulong?
0: Actually, pinag-aaralan ko itong functions ng mga essential amino acid and the other essential amino acid. Mm. Talagang napakalaking tulong talaga sa neurotransmitter.
1: Yes.
0: All of them are doing the same
1: function.
0: Akala ko nun, mahirap pag-aralan ito. Yung pala, once na nakuha mo na yung pinaka-essence nito, doon mo makikita talaga ito yung pinaka-vital at pinaka-importante. Ito yung hindi alam ng mga kabataan.
1: Yes.
0: Hindi alam ng mga kabataan. Kaya pinapainom ko sila ng mga juices ng green. Mm-hmm. Dahil nandun lahat yung mga pampabata.
1: Totoo.
0: Nandun yung pampaltalino.
1: Yes.
0: Nandun yung pang-boost ng immune system.
1: Totoo.
0: Pampasarap ng tulog. Mm-hmm. Hindi ka magiging magalitin.
1: Pampatibay ng buto.
0: At pampaganda ng muscle.
1: Yes.
0: At pampaganda ng lahat.
1: Totoo.
0: Pampalino pa ng mata.
1: Yes.
0: At kung malimutin ka, magiging
1: sharp ka.
0: Totoo. Kaya lang kuminsan, lalo na yung mga kabataan, pag pinapainom ko ako, minsan binabaliwala nila eh.
1: Totoo. Sasabihin na, naku, ang pait po. Diba, Dok? Ganun. Kasi yeah. Pag mga leaves yan eh, pag mga dahon-dahon yan, ako sabihin ako, mapait yan, mapait, ganyan-ganyan.
0: Yeah.
1: Pero napakahalaga ng ating pong mga green leafy vegetables dahil yan po ang sources ng ating pong mga essential amino acids. Ito, Dok, another study po, helpful for wound healing and surgery. A study in 243 people with pelvis or long bone fractures found that those who took conditionally essential amino acids for 2 weeks after surgery had lower rates of death and medical complications than those who received standard nutrition. Alam mo, Dok, gusto kong magbigay ng isang patotoo dito. Kasi when my father was diagnosed with cancer, talagang ginusing talaga ng mother ko. And I really praise God kasi 1 month pa lang talaga, Dok, ang bilis talaga ng epekto talaga. So with that, kasi nag-undergo ng surgery. So parang sabi ko, teka lang, sa bone pa yon. But lo and behold, ang malakas siya. Malakas ang father ko. And I really praise God for another gift of life para po sa aking ama.
0: Yeah, amen. Ayun.
1: Grabe, no? Sa ating mga manonood, kung meron po kayong mga komento, meron kayong personal experiences regarding sa surgery, tapos pinag-juicing nyo siya, nako, isend nyo po yan dito sa Kaalamang Pangkalusugan. Dahil isa pong miracle, isa pong pagmamahal mula sa ating Panginoon, ito talagang Kaalamang Pangkalusugan.
0: Yung malunggay na nga lang natin, talbos natin kamote, sasaluyot
1: yes.
0: natin.
1: Mm-hmm.
0: Something to think about.
1: Mm-hmm. Yun
0: kaya
1: pa lang, ha?
0: Kaya meron tayong sariling atin.
1: Totoo yan, Dok. Ito pa, why is protein important in your diet? Dok, may tanong ako. San ba yung, ano ba yung mga pagkain na talagang, yung talagang source, big source of protein?
0: Actually, siyempre, may mga beans tayo.
1: Yun.
0: Maraming protein yan.
1: Mm-hmm.
0: Pero ang maganda naman, hindi natin kailangan ng heavy protein.
1: Yes.
0: Kasi 50 grams lang naman talaga required sa mm-hmm. atin. Kaminsan, akala ng tao,
1: sige ay
0: kailangan
1: sigla.
0: Natin ng sobra. Eh, kung masobrahan ka, lalo na yung nakuha mo, yung, di ba maraming mga nag-gym,
1: mm-hmm.
0: dahil gusto nilang bigla yung lumaki yung katawan nila.
1: Yes.
0: Kumisa, nahihirapan yung kidney nila.
1: Totoo,
0: Dok. Tapos nagamit pa sila ng may steroid.
1: Yes.
0: Alam mo ba yung green natural steroid yan?
1: Ay, totoo yan, Dok. Yeah. Di ba?
0: Yeah, wala sa dipe.
1: Mm-hmm. Natural na natural.
0: Yeah.
1: Makikita mo talaga na kahit sa kutis mo, sa lakas mo, kitang-kita ang epekto ng ating pong mga green juices.
0: Ako eh, nagugulat yung nakakaano sa akin eh. Kasi yung 180 pounds ko, yung ano lang ng mga tauhan ko, hindi nila maangat.
1: Mm-hmm. Pero ikaw, kayang-kayang.
0: Pero ako, nakaka-15 ano ko.
1: Repetitions
0: repetition
1: pa.
0: Yan.
1: Aba, matindi.
0: Pero sabi nga nila, sa edad ko nito, ang pinopoint ko, yun lang ang sikreto ko.
1: Mm-hmm.
0: I am eating more on green.
1: Ayun.
0: And at the same time, yung kung paano makasiguro na yung amino acid ay kumpleto tayo.
1: Ayun. Thank you so much, Doc. Ito naman po sa atin pong mga manonood. Ito yung study from Piedmont.org. A craving for protein might simply mean you're not incorporating enough into your everyday diet. A lack of protein can cause you to feel weak, tired, and mood. Yun po yung pinag-uusapan namin ni Doc. Interestingly, a low protein level also can manifest as a sugar craving because of protein's role in regulating blood sugar levels. Ibig sabihin pala talaga, Doc, kailangan talaga natin ng protein sa
0: hindi,
1: ating katawan.
0: Hindi, ang tanong ito, typical Filipino diet. Pagising sa umaga, pretong tuyo, sinangag.
1: Itlog. Yes.
0: Anong klaseng amino acid na makukuha mo dyan?
1: Wala, Doc.
0: Eh, niluto mo yan eh.
1: Mm-mm.
0: And
1: dumaan
0: then,
1: instant, sa apoy.
0: Instant noodles.
1: Yes.
0: Sama na natin ang pritong tokwa.
1: Mm.
0: Adobong tokwa.
1: May hotdog pa.
0: O, eh, paano natin makukuha yung amino acid dyan? Eh, nasa verde, tsaka prutas at gulay yan.
1: Yes. Wala.
0: Eh, then, magtatanghalian ngayon. Anong tanghalian nila?
1: Tinolang manok. Wala talaga, Dok.
0: Aba, eh, hindi ko kayang tanggapin na nag-iisa itong alam mo, isang motivation na nakita ko sa buhay ko. Nung araw kasi, nung nasa Amerika ako, siyempre, sabi nung misis ko, gusto mo mag-aral kasi nagnegosyo ako doon. Eh sabi niya, kung gusto mo nung malibang ka kasi nalugi yung una kong negosyo eh.
1: Mm-hmm.
0: Nag-aral ako ng respiratory. Eh nung nagtrabaho na ako, siyempre, hospital bed dyan. Mm-hmm. Kami yung nagsasaksyon.
1: Yes.
0: Kami yung nag-handle ng ventilator. Lalo-lalo na yung mga, yung ano tawag doon, yung
1: emphysema?
0: Ini-intubate. Ini-intubate.
1: Aba.
0: Eh kami yung nagseset ng machine. Mm-hmm. Para sa machine hihinga.
1: Yes.
0: Alam mo, pag nakakita ko ng mga nakahiga at mga may karamdaman, alam mo, unang naisip ko, ayoko rito.
1: Totoo doon.
0: Mag-iingat na lang ako sa katawan ko.
1: Yes.
0: Kesa umabot ako sa ganun yung kalagayan ko. Mm-hmm. Lalo na yung edad 70 ron, grabe. Ang itsura, ang tatanda na.
1: Mm-hmm. Hinang-hina na.
0: Eh nung nagdesisyon ako, sabi ko, magbe-vegetarian na lang ako. Pipiliin ko na lang yung kakainin ko. Mm-hmm. Kesa ganun yung maging dulo ng buhay ko. Mm-hmm. Mula pagkabata ko, nagsisikap ako. Tapos at the end of my journey, ganun yung magiging kalagayan ko. Mm-hmm. Ang sabi ko sa sarili ko, Lord, i-bless mo po ako. Aayusin ko po yung diet ko. Inayos ko yung diet ko. Ngayon, inaani ko na.
1: Amen. Kaya malakas ka talaga doon.
0: Kaya kung anong tinanim mo?
1: Yes.
0: Yun ang maghanap ng magandang ani.
1: Totoo.
0: Ayaw mo magnegosyo, ayaw mo maghanap buhay. Gusto mo yumaman ka, tamad ka, wala kang focus, wala kang tiyaga. Mm-hmm. Magiging pabigat ka.
1: Totoo.
0: Ganun din naman sa kalusugan. Mm-hmm. Ayaw mong alagaan ng katawan mo. Bara-bara yung pagkain mo. Mm-hmm. Sa time na nagkasakit ka, kulang ka sa pera, ano mangyayari? Maghahanapan ka ng mahihiraman.
1: Alam mo, Dok, no, sa atin pong mga manonood, hindi po biro.
0: Ngayon, I'm sorry. Mm. Konting hospital mo lang, 100,000 na.
1: Uy, totoo yan, Dok. Lalo na nung nagkaroon ng lockdown, mga kaibigan, 100,000, yan po ang minimum na gagastos ninyo sa ospital. Why? Because yung mga PPE, yung mga protective na mga equipment na ginagamit po ng ating nurses, doctors, i-charge pa po sa inyo, sasabihin ko po yan. Ganun ang nangyayari talaga, Dok.
0: Matindi ang bakbakan ngayon sa pagpunta sa pagamutan.
1: Yes.
0: Kaya nakaka... ipanghinayang.
1: Totoo.
0: Ay, alam mo ba ito, good news?
1: Ayan, gusto
0: alam
1: ko yan,
0: ako,
1: Dok.
0: Gusto ko puro good
1: yes,
0: news.
1: Yes, doon tayo sa good news, Dok.
0: Pag ang isang tao ay natulog ng maaga at kumain ng walang tinatawag na mata, mm-hmm. It means walang kakainin,
1: walang buhay.
0: May buhay.
1: Yun.
0: Malulugi ang hospital.
1: Totoo, Dok.
0: Walang gagamutin.
1: Yes.
0: Tataas ang ekonomiya.
1: Totoo yan. Kasi
0: dahil
1: maraming...
0: Dahil ang tinatawag na dahilan kung bakit maraming pera mm-hmm. ang naaksaya, dahil lahat ng tao ay may mga karamdaman.
1: Totoo. Hindi nakakapagtrabaho ng maayos.
0: At para ma-solve natin itong ganitong problema, eh bakit hindi na lang natin gayahin yung diet ng mga nagtuturo sa kaalaman pang kalusugan?
1: Amen.
0: At para wala na tayong iniintindi, ang iintindihin na lang natin, paano kumain ng maraming gulay?
1: Totoo, Dok.
0: Alam ilagay mo na yung gamot mo sa gulay, di ba? Sino nga, Hippocrates ba ito? Na in the future, ang gamot mo yung kinakain mo. Ay, natutunan nila.
1: Si Thomas Edison.
0: Yeah. Pag kumain ka ng mga sariwang gulay, mm-hmm. eh, may dalang healing yan eh.
1: Yes.
0: Papalitan ang dugo mo ng bago.
1: Mm-mm. Alam mo, Dok, may naalala tuloy ako dun sa sinasabi mo na bakit hindi na lang natin gayahin yung lifestyle ng mga nasa kaalamang pangkalusugan. Eh, tayong dalawa yun. Oh. Naku, na-stress ako. Alam mo ba, Dok, may naalala tuloy ako kasi meron akong kaibigan na palapit sa akin. Halos magkatrabaho kami dito po sa ministry, hindi po dito sa kaalamang pangkalusugan, sa ibang ministry ng mga kabataan. Tapos alam mo ba, Dok, nagulat ako. Sabi po mga kaibigan, noong kapatid, noong kaibigan ko na yon, sabi niya, huwag ka na nga naglalapit dyan kay Gladys kasi pati dito sa bahay, vegetarian na rin yung pagkain natin.
0: Ito yung post, nung last Sunday.
1: Aba, matindi. Ayan, i-share natin yan sa kanila.
0: Isipin mo, 36 points.
1: Mm-hmm.
0: Ang shoot ko.
1: Mm-hmm. Aba. Matindi, Dok, no? Dalawang rebound.
0: Ang sabi ng mga nanonood, eh, tama nga naman pala talaga na mag-vegetarian.
1: Ayun. Kasi talagang may ibubuga nga naman, ano, Dok? May ibubuga. Kaya ito na, Dok, ituloy-tuloy na natin dahil gusto nating ibahagi sa kanila kung ano pa po ang ibang mga amino acids na kailangan po ng ating pong katawan. Mga kaibigan, there is this question. Kasi, Dok, meron tayong mga supplements, right, na amino acids. Pero merong study... May question dito, can amino acid supplements be harmful? Here's the answers, mga kaibigan. Here are the answers. Gastrointestinal distress such as bloating, abdominal pain, diarrhea, increased risk of gout, build up of uric acid, yung hindi natin magalaw-galaw ang atin pong mga kasukasuan dito po sa atin pong mga kamay, daliri ng paa at kamay at pati sa tuhod. Katulad din po ng unhealthy drop in blood pressure, changes in eating patterns, need for your kidneys to work harder to maintain balance. So, ibig sabihin pala, Dok, ang dami palang mga dapat na magiging problema kapag mga supplements na amino acids ang atin pong in-intake.
0: Paano kung hindi naman plant-based?
1: Yun nga.
0: Ito yung karamihan na, alam mo na, gusto nila lumaki yung katawan.
1: Totoo.
0: Gusto nila ng mataas na protina.
1: Yes.
0: Kaya kung minsan ay nagkakaroon later ng ganun problema.
1: Totoo.
0: Pero pag kumain ka ba ng juice ng talbos ng kamote, may harm ba yan?
1: Ay, wala, Dok, ha? Ang sarap niyan. Pati yung ano, yung sabaw nung nilagang mais.
0: Yeah.
1: Na may buhok ng mais. Naku, ang sarap niyan. Pampaano pa yun, Dok? Makakatulong yun sa kidneys natin. Malilinis ang ating pong kidneys. Kaya ito na, Dok. Ituloy-tuloy na po natin, mga kaibigan. Glutamine ang ating pong another amino acid, which is helpful siya sa ating pong immune system. Mostly talaga po, mga
0: Actually,
1: kaibigan.
0: Halos lahat naman ng
1: amino acid.
0: Eh, good sa immune system.
1: Yes, that's right, Dok. Ito pa, yung good for our brain. Kasi nga, yung sa mood natin, sa mga sleep, sa digestion natin, yan po ang work ng glutamine natin. And also, it removes yung excess na ammonia, which is bad po sa atin pong katawan. So, ini-excrete natin, nilalabas natin siya sa hininga natin, sa bowel natin, at sa atin pong pag-ihi. Ito naman, yung glutamic acid naman, this actually helps in our nerve cells and in the brain, sending and receiving information. So, more on sa memory natin, Dok. Ayan. So, at ito, Dok, gusto ko lang din itong i-emphasize sa atin pong mga manonood, especially sa atin pong mga magulang, na meron po silang mga anak. Bakit? Glutamic acid actually treats personality and childhood behavioral issues, treats epilepsy and muscular dystrophy, treat intellectual disorders, treat low blood sugar for people with diabetes, and prevent nerve damage in people having chemotherapy. So, ibig sabihin pala, Dok, itong glutamic acid, kailangan talaga natin siya, especially sa ating pong mga chikiting at yung mga ating kabataan. Di ba, Dok? Para, kasi pag minsan, bakit kaya siya may epilepsy? Naku, mukhang nabati. May mga ganun-ganun pang ibang sinasabi sila. Pero it's a medical condition dahil kulang po tayo sa amino acid. Ito pa, Dok. Ano ba itong serine, Dok?
0: Nako, lalong napakahalaga ito.
1: Mm-hmm.
0: Dahil alam mo naman, ito yung problema ng mga may edad na.
1: Totoo
0: lalo
1: yan.
0: Na pag na-reach mo na yung 40 or 50 above, humihina na yung metabolism, pati yung panunaw nila.
1: Yes, nagkakaroon na ng mas maraming fatty, fat sa katawan.
0: Mm-hmm.
1: At also yung antibodies natin.
0: Yeah.
1: Ayun, for immune system ulit. Ito namang arginine natin, Dok, which reduces the feelings of hunger natin. At again, yung ating mga sleeping disorders, nakakatulong din siya. At yung depression and anxiety, nakakatulong din.
0: Pinakamagandun, alam natin na ito yung laman ng ating DNA.
1: Yes, totoo
0: kung
1: yan.
0: Kung nilagyan mo ng tamang laman, kung ano yung kailangan ng DNA, yung ibigay, para pag-develop ng tissue at maging organ, ang DNA mo, walang tinatawag na depektibo na kalusugan ng magiging kapalit niya.
1: Yes, true yan.
0: Kung ano yung nilagay mo at kung anong tinanim mo, yun yung aanihan mo.
1: Amen.
0: Kaya ang sabi nga, kung ano yung kinain mo, yun ang magiging dugo mo.
1: Yes.
0: At kung ano yung dugo mo, yun ka.
1: Mm-hmm. Ay, totoo yun.
0: Binasa natin kanina.
1: Yes, yes. Kung anong kinain mo, yun ka. Kaya tignan natin kung may alanin ba tayo sa ating katawan, mga kaibigan, because this is the function of alanin. It is a source of energy for our muscles and our central nervous system. Also, it strengthens our immune system. So, kapag kayo ay walang sipon, walang ubo, for sure, kumakain kayo ng food rich in yung ating pong amino acids.
0: Yung si Beatty Kamen, one of the well-known writer ng nutrition, ang sinulat niya ay may kinalaman sa green.
1: Mm-hmm.
0: Pinaliwanag niya na halos lahat ng mga amino acid na sa green. Kaya pala yung kalabaw at kambing,
1: ganun na lang kalakas.
0: Yun lang ang kinakain nila. Pero bakit ganun, hindi naman nagkakaroon ng problema? Wala kang makikita ang mga hayop na hospital.
1: Yes.
0: Kasi alam nilang kainin kung ano yung required sa kanilang katawan. Mm-hmm. Kaya kung ang tao ay magiging ganun din, na kung yung focus ng mga ganung uri ng mga animals ay magiging focus din natin, na matapos mo nang maintindihan na gusto ng God na ibalik ka sa original diet, kung susunod ka at gagawin mo, maabot din natin yung pamantayan na ang tao hindi magkaroon ng karamdaman.
1: Amen. Alam mo, Dok, naalala ko tuloy, no? Kasi ang binigay mo kasi, Dok, na example ay yung kalabaw natin at saka yung kambing, even yung mga kabayo, ganyan-ganyan. Yes, yung tupa. Kinakain talaga nila damo.
0: Yeah.
1: Whereas, alam mo, Dok, nagulat ako kasi, di ba, uso ngayon yung nag-aalaga tayo ng mga aso, ng mga pusa. At alam mo, Dok, nagkakasakit yung mga yon. Bakit? Kasi hindi po damo ang kinakain nila.
0: Ano na, pellets na.
1: Yes, ang kinakain po nila ay mga may kanin na may ulam, may karne. Kaya talaga, nagkakasakit din po sila.
0: Nalunin, pinapakain niya yun sa baka, pinapakain ng bone meal.
1: Yun.
0: At ang mga isda naman, pinapakain ng pellets.
1: Yun.
0: Kaya nagkakaroon ng Wehrlein's disease. Ang isda, ano yung, alam mo yung Wehrlein's disease?
1: Ano ba yun?
0: Similar to? With the mad cow disease.
1: Aba.
0: Nagkakaroon ng brain spongiform. Yung brain nila nalulusaw.
1: Mm.
0: Kaya nagkakaroon ng tinatawag na mad cow. Mm-hmm. Inuuntog yung ulo sa dinding hanggang sila'y mamatay. Dahil hindi design ng baka, napakainin mo ng
1: kapwa
0: bone
1: niya.
0: Meal.
1: Yes.
0: Na giniling ng mga patay na hayop. Kasi ang purpose ito, para mabigyan ng high count ng protein.
1: Totoo doon.
0: But in realidad, hindi yun yung, ang tawag sa denatured na yun, sa protein yung denatured. Mm-hmm. Pero yung protein ng gulay o ng damo, yun yung design sa baka.
1: Ayun. Thank you so much, Doc. Alam mo, may natutunan ako ngayon ha, sa atin
0: pong mga manonood. Basahin nila yung libro ni Howard Lyman.
1: Ayun.
0: During 1987 ko nabasa yung librong yan.
1: Mm-hmm.
0: Kaya nung nabasa ko yung librong yun, talagang sabi ko sa sarili ko, ayoko mag-take ng chance.
1: Yes.
0: Diniscuss ni Oprah yan during that time.
1: Ayan. Thank you so much, Doc. Ito naman mga kaibigan, yung asparagine natin, which is nagsisend naman siya ng ating tinatawag na neurotransmitters natin na nagsisend ng signals. So grabe, talagang konektado talaga siya mga kaibigan sa atin pong brain. At ito pa, yung aspartic acid natin, which produces energy in our body and helps send signals, again, yung chemical signals po natin sa atin pong nerve system. At ano, Doc, ang mga sources nito? Especially yung atin pong mga sprouted, yung example, yung mga munggo natin, which is, ano, ulitin natin ha, kasi mataas ang uric acid, so kailangan natin mga ilang hours ba, Doc?
0: Six hours.
1: Ayan, 6 hours para matanggal po yung atin pong uric acid doon po sa atin pong mga mung beans or mungo beans. Okay, ito naman, yung cysteine natin, which is very helpful sa atin pong normal growth rate of our hair, yung ating strands ng hair natin. At ito, Doc, kung nais nyo po na gustong ulit na gumanda ang kutis natin, pampabata ulit, ito po yung amino acid na yon. Bakit? Kasi mga kaibigan, it produces the powerful antioxidant, yung tinatawag natin na pinoproduce ng liver, which is yung glutathione natin. And also, it reduces the effects of aging the skin.
0: Ano yung glutathione?
1: Ano, Doc?
0: Actually, mag-fasting ka lang, magiging active yung liver pag produce ng glutathione. Yeah, fasting is one of the best one.
1: Ayan.
0: Kaya yung twice a day o yung intermittent fasting ay maganda magpalakas niya ng liver.
1: Ayun, thank you so much, Doc. Ito pa po mga kaibigan, ang epekto pa nito sa ating pong katawan, it helps in the healing after surgery or burn and protects the skin from radiation injury. And it burns fats, increase muscle mass. And also ito pa, yung tyrosine natin, Doc, it produces melanin, the pigment responsible for our hair and our skin color, and influence the mood. And also, yung atin pong neurotransmitter again. At ano, Doc, yung mga sources nito?
0: Ay nako, alam mo naman natin, puro natural. Mga peanuts na yan, seeds.
1: Yes.
0: Granola or... Ang dami naman natin dito sa Pilipinas yan.
1: Mm-hmm. Meron tayong avocado.
0: Yeah, avocado.
1: Yan, di ba? Yung banana natin.
0: Flaxseed.
1: Mm-hmm. Ito pa, Doc. Yung glycine natin. Build proteins needed for tissue and hormone maintenance. So kailangan natin to, especially ng mga kababaihan natin and yung mga kalalakihan natin na mga kabataan na lumalaki or tawag dito mga puberty stage. Ayun. Support heart and liver health and improve sleep and reduce diabetes risk and reduce muscle loss. So alam mo, Doc, ang sarap kumain lalo na pag alam natin kung ano yung sources nito. Ito pa po mga kaibigan, yung ating ornithine, which disposes yung nitrogen natin, yung ating ammonia sa ating pong katawan. And also, it enhances the release of our growth hormone, di ba, Doc?
0: Yeah.
1: And to burn excess body fat, especially yung mga gustong magpa-slim, gustong mag-diet dyan. Kung kumakain kayo ng mga green leafy vegetables, ng legumes natin, ng seeds natin, ito pong ornithine natin, mga kaibigan, ay nakakatulong. Ito pa, lastly, Doc, alam mo, Doc, ang sarap
0: grabe
1: talagang pag-usapan.
0: Natin. Baka napabilis yata tayo. Baka naman binigla natin ang mga viewers natin.
1: Hindi naman.
0: Binigla mong isa-isang biglaan dyan.
1: Alam mo, Doc.
0: Konting tutok lang po dahil talagang importante talaga.
1: Yes, totoo yan.
0: Dapat yan, mabigyan natin ang tinatawag na, kung tawagin ng pasada.
1: Yes.
0: Pero maganda nito talagang bigyan natin din.
1: Totoo, Doc.
0: Yeah.
1: Next time, ibibigay po namin sa inyo yung talagang pinaka-sources natin na ano ba yung mga pine-prepare natin na pwedeng, kasi pag minsan, Doc, di ba, sobrang pait talaga ng mga natin gulay.
0: Napakagulo ng Panginoon eh. Alam mo kung bakit? Mm. Binanggit dun sa page 92 ng aklat na ito, na yung fruits, nuts, grains, and vegetables contain all the food elements that the body need.
1: Mm-hmm.
0: Yun yung nabigay sa akin ng idea na by faith, na sinabi ng Panginoon, anak, yan ang kainin mo. Yes. Lahat ng sustansya, nandun na. Mm. Hindi na ako ihirit pa. At doon ko napatunayan na pag nag-vegetarian ka, lalo na kung tama yung pamimili mo ng mga pagkain papasok mo sa katawan mo, walang kulang.
1: Amen.
0: Susuplayan ka.
1: Yes.
0: Kailangan lang, marunong ka lang magtanim at kumuha ng matabang lupa na yung matataniman para yung kanyang sustansya ay ma-absorb through photosynthesis at makatulong sa pagpapalusog ng katawan.
1: Amen. Thank you so
0: Pero
1: much.
0: Pero ang pinakamaganda dun ay yung pagiging masunurin.
1: Oo. Kasi Dok, kung hindi tayo sumunod sa 8 laws of health, sa atin pong mga manonood, kung walang pagsunod sa 8 laws of health, kung walang pagsunod dito po sa kaalamang kaalamang pangkalusugan actually promotes Councils on Diet and Foods, Ministry of Healing, Healthful Living, the Ministry of Health. Tama ba ako, Dok?
0: Yeah.
1: Ayun, parang nagkamali yata akong the Ministry of Health, Healing Wonders.
0: Healthful Living.
1: Yun, Healthful Living, ayan. So, ang dami nating mga sources na dapat ay sinusunod natin para tayo po ay magkaroon po ng magandang pangangatawan at higit po sa lahat, yung binanggit ni Doc na obedience of the law.
0: Yeah.
1: Kasama yun doon.
0: Kaya yung health and home, kaya pinagsama yan, hindi magiging masaya ang tahanan kung walang kalusugan.
1: Totoo.
0: Kaya meron ding health and happiness.
1: Yes.
0: Kaya merong healthful living na libro tayo.
1: Totoo.
0: Dahil ang karugtong niyan, magkakaroon ng masagana at masayang pamumuhay dahil ang kalusugan ay siyang ng tanging prioridad, na tanging kayamanan, na ibig ng Panginoon na ma-enjoy ng mga taong kanyang nilalang sa sanlibutan.
1: Amen.
0: Kaya binigyan tayo ng napakaraming aklat na dapat nating napag-aaralan para hindi tayo madaya at malito sa panahon na ating kinabubuhayan. Kaya nga mission ng ating Panginoon, his mission is to give it back. Complete restoration, not only in health, but perfection of Christian character.
1: Amen.
0: Na yun yung essence ng gospel na binanggit dun sa page 31 ng Councils on Health. Kaya binanggit nga sa Christ Object Lessons, page 69, when the character of Christ perfectly reproduced within God's people, then He will come to claim them as His own.
1: Amen.
0: And that's what this ministry is all about. We need to allow ourselves to follow exactly with the protocol of God and be able to develop a quality health and to find a way to build the right relationship before God. And that's what this ministry all about.
1: Alam niyo po sa atin pong mga manonood, huling hirit po sa ating amino acid kasi ang ganda ng mga sinabi ni Doc, itong proline natin which is again for immune system natin at ang sources, our green leafy vegetables. Alam mo Doc, ang bilis ng oras natin, ang bilis din na ang, sa totoo lang mga kaibigan, ang sarap pong mabuhay kung alam natin kung paano ingatan ang buhay na ipinahiram at pinagkaloob sa atin ng atin pong Panginoon. And ngayon po sa atin pong pagtatapos, nais po naming ibahagi po sa inyo ang nakasulat po sa Councils on Diet and Foods. One of the strongest temptations that man has to meet is upon the point of appetite. In the beginning, the Lord made man upright. He was created with a perfectly balanced mind, the size and strength of all his organs being fully and harmoniously developed. But through the seductions of the wily foe, the prohibition of God was disregarded, and the laws of nature wrought out their full penalty. Sa atin pong pagtatapos, tayo po'y mananalangin kasama po ni Doc Tam.
0: Dakila namin Diyos, kami po ay lubos na nagpapasalamat na sa kabila ng kaguluhan, at napakarami ang nasa pagkaalipin ng karamdaman, ay patuloy po ninyong ipinapadala ang liwanag na tanging kasagutan, lalo na sa pangkalusugan, na ito yung bahagi na dapat na mabigyan ng daan at maraming kaluluwa ang maabot at makalaya dito sa tinatawag na sumpa ng karamdaman. Pagpalain niyo po ang programang ito at ang lahat ng mga namumuno sa aming iglesia, lalo-lalo na ang aming mga tiga-subaybay na patuloy na nakikinig tungkol po dito sa bahagi na kung paano namin lubusang maingatan ang aming mga pangatawan at aming kilalanin, Panginoon, na hindi namin kaya sa aming sariling kapangyarihan, na tanging kayo lamang po, Panginoon, ang merong kakayanan upang aming pagtagumpayan ang lahat-lahat po ng mga bahagi na dapat naming mapaglabanan. Panginoon, tulungan kami sa isang napakatinding labanan, kapangyarihan ng panlasa, na marami mga tao ang naaalipin na ang dahilan ay sa kadahilan ng kulang sa kaalaman.
1: Yes,
0: patawarin niyo rin kami sa aming mga pagkulang At lagi nyo kaming daluyan ng kaliwanagan na nanggaling sa kaitaasan at patuloy nyo po kaming pagkalooban ng kalusugan at aming maisaayos, Panginoon, ang aming pamumuhay na bago dumating ang aming Panginoon ay makapaghanda kami lahat at kami ay makasama diyan sa iyong lugar na inihanda sa iyong mga anak. Tulungan kami at lahat ng mga nakikinig ngayon na kami ay magkaroon ng isang pagpapahalaga at kaisipan na walang tanging kayamanan na aming masusumpungan anumang bagay sa libutan, kundi ang tanging kayamanan na dapat namin lagi ng pagsikapan ay magkaroon kami ng pagpapahalaga at mahalin ang aming Panginoon at aming mahalin ang aming mga kapitbahay at ang aming mga nasa kapaligiran na makilala ang Panginoon dahil kami ay nakitaan ng halimbawa na katulad ng larawan ng aming manlalalang. Maraming pong salamat, Ama. Patuloy niyo kami patnubayan sa pangalan po ng Panginoong Hesus. Amen. Amen.
1: Muli po mga kaibigan, subaybayan niyo po kami. Alas 4 pa rin po ng hapon dito po sa Hope Channel North Philippines. Ito po si Gladens Manuelos, kasama pa rin po si Dr. Mateo para sa Kaalamang Pangkalusugan.

Mga higala, panahon na sab sa pagampo. Salamat ng gitagaan kitag kahigayunan ng kita makahiusa sa pagpamalandong sa gugma sa Dios o kalinaw o mga panalangin nga gihatag kanato. Tali sa programa sa World Church 777 Initiatives. Ani asab ang mga pulong sa dila pa kita magampo. Ingon sa Jeremiah chapter 29:11, "For I know the plans I have for you, says the Lord. They are plans for good and not for disaster, to give you a future and a hope." What a promise! Pagkanindot niya mga saad sa Dios. Kaya ang Dios na kay balo sa plano alang kanato sa umaabot, labi na siyang iandam nga puloyanan alang kanato. Plano kana sa Dios nga maayo aron kita makaangkon sa kanabuhi nga walay katapusan. Magaampo ta.

0: Ang unong Juan 2, versikulo 1, nagaingon, mga hinigugma, nagasulat ako ninyo ini, aron dili ka mong managpakasala. Apan kung doon na may makasala, doon na kita'y manlalaban si Hesus Kristo ang matarong. Kini nga versikulo higala, daw lisod ka ayo, tungod kay Samara, saya, nagsulti ka sa isda nga, ayaw na paglangoy isda. Ang isda mo langoy gina, kay naa siya sa dagat. Sa mga kita nga makasasala, makasala yun, kay kita naanian ang kahimtang. Apan salamat sa Dios, dunay kahibulungan nga tubag ni ini, naa siya magatabang kanato. Kini si Pastor Danielo Palomares.
1: Best music. Best music.
2: I love the music.
3: Best music.
4: BXBH 103.7 FM. Hope Radio.
5: Hope Radio Tango.

Kaisod. Magkadako sa buong ng Jesus. Iyang ibiyaan, iyang buong.

samtang aduna pa'y panam. Ayaw paglangan iksan sa malumog si Kristo nagtarang. Kanimo nagaawhag sa kasakit siya muli ay sa kasubo siya muhupay. Ibaluing ilaglagon ang kalibutan, silutan ang dautan, busa alagad karon.

mga higala, panahon nasab sa pagampo. Salamat ng gitagaan kitag kahigayunan na kita makahiusa sa pagmamalandong sa gugma sa Dios o kalinaw o mga panalangin nga gihatag kanato. Tali sa programa sa World Church 777 Initiatives. Ani asab ang mga pulong sa dila pa kita magampo. Ingon sa Jeremiah chapter 29:11, "For I know the plans I have for you, says the Lord. They are plans for good and not for disaster, to give you a future and a hope." What a promise! Pagkanindot niya mga saad sa Dios. Kaya ang Dios na kay balo sa plano alang kanato sa umaabot, labi na siyang giandam nga puloyanan alang kanato. Plano kana sa Dios nga maayo aron kita makaangkon sa kanabuhi nga walay katapusan. Magaampo ta